0: goreng. Usa man imong toyo?
1: Usa ka, oy!
2: Wes, wes!
1: Nagdaas imong kamot!
0: Goreng, matod man gud sa doktor. Bawal kuno nako mualsa og bugat.
1: Exciting!
3: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
4: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
5: Katukay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Tumangkod, sir. Hindi ko akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o block at nakita na ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na sa akong menstruation.
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas, Zaton Plus Coffee Mix rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya, ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Okay na rin ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang o gabon-gabon na apagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka haso labi na sa linya sa kuang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus capsule. O gipalit tapos gimintain. Sa wala dam ha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama ka nago pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Daghan ang utana nako. Unsa ang akong sekreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sekreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
4: Zaton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
12: Ako si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Magandang araw,

0: At hindi lang yun dahil na rin sa babae tayo, sinubukan ko talaga dahil may mga sangkap ito na nagpapaganda ng kutis. At sa ilang linggo ko lang napagkakape ng Santong Gold Coffee Mix, gumanda at kuminis ang aking balat. Kaya subukan nyo na ang Santong Gold Coffee Mix na kapag gapi ka na, kuminis ka pa.
1: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?
4: Exciting!
1: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
4: Exciting! Exciting!

0: Arche! Oh! Marika, ikaw magampo, hake. Di mga una ta. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Uy, dudong Arche, pag sure niya. Gampo ka o gaorder?
1: Gampo today ka.
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
3: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ako si Jubilin.
6: Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
7: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitao nato ang epektibo nga food supplement.
7: The Secret of Health.
8: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. O kini mo'y atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula og mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
7: The Secret of Health.
8: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mo taas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
7: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
9: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Salton Plus Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Salton Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia og uban pang mga sakit. Salton Plus Gold, mapalit sa TGP, Southstar Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Salton Plus Gold, Salton Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo, gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinakaepektibo nga kombinasyon Salton Plus Gold ug Salton Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Salton Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
3: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
1: Batogod tawon. Maunay resulta og epekto kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
5: Punta kayo na ani at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon ani at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa ato Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
5: Ya, yeah. Unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
6: Kon mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
5: Kaya daghan nga salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
8: Pahin sa harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
5: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
8: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
9: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
10: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jude! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagong City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagong City para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
13: Wow!
12: Binaw-bi? Pinagalil ka-inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay naghanda kay Keks Durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
14: Exciting!
10: XFM time, it's 9 o'clock. Time check, brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
15: Mga katropa, exciting dito!

Y2H Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum.

0: Oy, Pariglodi. Grabe as damgo na ko, Pariglodi, oy.
1: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo de pare?
0: Pariglodi, nag-inom ko na ko ba o niya? Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Ah! Hubug yung kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, usya may problema.
0: Pagmata na ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Usya ila siya.
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Pati exciting kayo.
2: Exciting!
3: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Nagahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Uy, maring, maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gi-embargo na sa kolektor?
2: Exciting!
3: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. XFM time, it's 10 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Korak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o garon?
1: Anil siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Juicy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Si Gideon Galawiyo, taga na po sa Randa po, dinuro akong kreatin yung taas, akong ihe, so kung pag-ihe, doon ko tulong, na yung radio nga di ko matulong.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kreatin na may anakulog na kayo po, kung sa ihe, o kira kayo, pero wala po kreatin, yun, nanti po, alam ko ang nakapaminaw sa kung ihe, kung ulti ka, kaya sa kung mabalati, ang ilang kulayan na ang loob ko sa reality mo kayo, natapang na sa inyong paglawas.
3: Zathon Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zathon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa tong kape, kapakarap ng ulcer. Pinagingon ako, sulayan na ako kunog inom ang Santong Coco Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gato para akong ulcer. Damigid kaayo ang Santong Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na mag-apekto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man dyan epekto. Nagkuna noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo. Alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: May adlaw, sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit, sir. Unya, nawala sa pampanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayinin niyo. Wala ni D.I. Taganap.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Magkadugog na ko sa Turbo sa XFM. Ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad. Matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Yan namigis!
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Uy, maring! Pakuratira ko ng iyong pana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: Ursa ba ng F, ha? Kanig na sa imong card?
1: Kwan, Kapitan?
0: Ursa ba ng F sa imong card, ha?
1: Kapitan? Fasado. Ang pasabot, ana.
0: Abi na kong perfect.
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Sa ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ako ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian, tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe man na vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
8: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kinisya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
8: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
2: Ako si Aileen. Ako sa Casals Clerk. Tibok Adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na na ako Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang kaepektibo ni ini.
5: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
10: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangamot sa anumang uri ng sakit.
11: Punta kayong tanahan niya at akaroon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon. Ano yan nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
12: Gwapo. Oh. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
11: Ya, yeah. Unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
12: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
11: Kaya nagan nga salamat.
13: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
11: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
14: Bahin sa imong harvest? Dako ko harvest tungod sa Crop Gold.
11: Kaya uban pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
14: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
15: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
16: Bush, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
17: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugaata ba ani? Nani ba to?
16: Bato gold taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
17: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipase.
18: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer. Kompleto sa tanang elemento. Nga mapabugat sa humay. Og sinaw pagayod ang tipase ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
19: Usagadlaw sa sayong kabuntagon. Dinhi!
20: Hoy, apo! Hoy, apo! Apo!
21: Kap!
20: Estudyante ba ka?
21: Ano man?
20: Usingan naman, ha? Alas 7 na, bangon na, kimalate na ka! Hoy, ay, bangon na!
21: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sauna! Sugarol kayo ko! So kan gilawin ako sa X, di na ko sugarol! Alangan nga! Hurot naman akong kwarta! Kanakubungot ito'y exciting!
0: Exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Archie, kureng.
1: Kap.
2: Kap.
0: Paminaw mo ha, kung ang isda na nagpuyo sa dagat o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan o niya ang manok na askalasangan, naabay higayon nga mag-abot sila.
1: Taka, ramang ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana nga lay-lay man silag lugar.
2: Kap, kap, balog ko. Baka, manok, unta. Naaay!
0: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
2: Kita! Salat!
0: Oh, kuyay!
3: Exciting!
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya, akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Ang mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Lami sa pirming kong tulog. Jubert tennis, sir. Tagamatanaw.
9: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
12: Para sa dynamis?
11: Para sa tour nyo ni Mrs.
12: Tour?
11: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
12: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
11: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
12: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
9: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o klapuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas, ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Soap. Ako
14: si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin daw itong sa mga
7: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanami gin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Kadali lang, kadali lang, par. Imo na ipakuratan ng imong asawa nga bayot ka.
16: Hahaha.

0: siya'y kalahian sa una o garon.
1: Ani ni siya, Kapitan? Kung gwapa gani, panguyabanta yun!
0: Oh! Unya garon.
1: Kung karon, Kapitan, kung gwapa gani, tutukan sa basig bayot! Exciting! Exciting!
2: Atangi ang programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
2: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Jubilin, na ako'y Gueter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, girisitahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal po ang blood pressure? Ania ang sikreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
5: The Secret of Health.
6: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini mo'y atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
5: The Secret of Health.
6: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mo taas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
5: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulong. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulong.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold. Mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, tamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, maong dali kay maabsorb sa kalawasan. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.

0: lala.
1: Ah, tadaan sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Krupp Gold Buy.
1: Ha? Sa Krupp Gold Buy? Pag-sure na buy. Nga no good.
0: Sukad nga ni gamit ko sa Krupp Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Krupp Gold Buy?
0: Wala pa dahil kamasayod, buy. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakanindot sa Krupp Gold, pwedeng himo ang pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa bay, ang Krupp Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or tipugas. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-gitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Krupp Gold bay?
0: O bay, ang Krupp Gold affordable pa kayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay kay mupalit ko Krupp Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag Krupp Gold na ta.
3: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
4: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ani? Nani ba to?
3: Bato gold taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer. Kompleto sa tanang elemento. Nga mo pabugat sa humay. Og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
6: Sa baka, tag 10 pesos lang.
7: Ah, mahal lang, gordo. Tag piso rin, ha?
6: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
7: Ay, atay.

Katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, ang pagani, mura lang giyok, asawa ang inastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal rin to. Nya nga no, exciting?
0: Exciting!

0: Ura, Kapitan!
1: Kung gwapo gani magpatato, unsay tawag?
0: Cool!
1: Kung pangit gani magpatato, unsay tawag?
0: Adik! Exciting? Exciting!
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong gag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon na gusya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si Punon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Sauna! Ha! Wala ko yung brief-brief!
10: Oh!
9: Sukal nga naminaw ko ang XFM, nag-brief na ko!
11: Wow!
9: Pero, wala ko yung short-short! Patabay, pig-pig short pa din ako suot. Uy, mura naman kong sitara sa lani. Exciting!
12: Exciting!

0: sa kagabi, naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Inchi ug Dinhi.
1: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako halo. Ayaw sa daling ko, eh. Sige.
2: Ani, oh. Bago ka lang ko pahikapon. Bago ka lang ko pagabson. Ano nga, tubagasan niya akong pangutana.
1: O siya man, imo pangutana.
2: What is the capital of the Philippines, B? Tubaga ko nun na, B.
1: Bisan ako in shape. Ako alam, Pilipinas, wala capital, pulo, utang.
2: Pabayaran na lagi na ako, eh. Exciting?

0: Exciting!
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
3: Ako si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, masuwayan og tumar ang Santong Pascol, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santong Pascol.
1: Santong Pascol, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
4: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33 Anyos at taga Jensen.
1: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health,
2: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo ni sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
2: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o Bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
0: Mga katropa, excited!

Y2H Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum.

0: Oy, parig lodi. Grabias damgon ako parig lodi, oy.
1: Bao ba? Usa man din ang imong damgon ay pare?
0: Parig lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
1: Bati nga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi,
1: Oh, siya may problema.
0: Pag mata na ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Siya ilas, ha?
0: Patuyo paita pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isiwaya na ako sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Ilimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, dapat siwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Mapibili sa mga butika.
9: Clair Skin Beauty Zone.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Magsanso Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Magsanso Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sanso Plus
1: Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ang iyong bawal ng kwarta, yatagar ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang na mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saturn, Potenase, Holo, Himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, nagdala sa ganun ng tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaimbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Uy, maring, maring! Ako natira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
8: Exciting!

0: Exciting!
1: Usakanlaw sa sulod sa prisuan og dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Karawan lawa, naa mo mga bagong brief. Naa mo mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihan na mong brief. Di ba exciting?
0: Exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Ako si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, may ubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
5: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
6: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
5: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon lang din og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at taga Jensen.
6: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
6: The Secret of Health. Santol Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix kamo.
6: Santol Plus Coffee Mix.
0: Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sunthorn Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sunthorn Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Sunthorn Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Sunthorn Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
9: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
9: The Secret of Health.
3: Osmo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Sunthorn Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Sunthorn Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
5: Y2H Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum. XFM Time, it's 2 o'clock. Time check brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
3: Ato kay Gold, pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Tumangkod, sir. Hindi ko akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay Batin, mahulog na noon ang cancer. Kadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. Unya, lutmal na akong menstruation.
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
0: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kapil na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas, Zaton Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mang gustin, malunggay o soya, ang pangutanan na abas sa uban ng kape. Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, masakabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
0: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, apag ipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa kuang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ug ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Kada adlaw yun kong nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kaya akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at clavuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
2: Zaton Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
11: Kailangan kong mag-antuki para makafocus at maging productive sa trabaho. Kaya ang kape na laging ininom ko, Zaton Gold Coffee Mix with glutathione and collagen na nakakabata din ang ating skin.
0: Zaton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Sister Pain.
13: Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
0: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
1: Exciting! Exciting!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Usagadlaw sa sayong kabuntagon, dinhi.
2: Hoy, apa! Hoy, apa! Apa!
3: Kap!
2: Estudyante ba ka?
3: Ano, ma'am?
2: Utsingan naman, ha? Alas 7 na, bangon na, kimalate na ka. Hoy, ay, bangon na!
3: Exciting!
0: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney o pagtaas sa dugo o labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas o labi na jud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold Herbal Capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
0: The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas o kusog ang atong resistensya o malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, hilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini, adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilabi na gyud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C.
0: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
5: Ang kundi dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom ang Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o pamunauna. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sakal. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sundown Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Sundown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
7: The Secret of Health.
4: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Og dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga moinom og kape, nya hilig ka moinom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay og soybeans nga ma-maintain og malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
0: The Secret of Health.
8: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit.
9: Santon Plus Coffee
8: Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
9: Santo Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santo Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santo Gold Coffee Mix.
9: Santo Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Katropa, kung nangita mo og legalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise yun! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
2: Bush, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
13: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
2: Bato gud taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
13: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
14: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
12: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
15: Punta kayo na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, na niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
2: Gwapo, sinaong taon tingkas ang bunga.
15: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
2: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Gamit ka mo Crop Gold.
15: Kaya nagan kaya salamat.
16: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais. Karon nga nakagamit ka Craft Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
17: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Craft Gold.
16: Kaya upan pa ni mga na experience sa paggamit sa Craft
17: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Craft Gold.
18: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Craft Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Craft Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Craft Gold pwede sa tanang tanom. Ang Craft Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
19: 107.1 XFM Dagom.
20: Exciting! Exciting!
19: Time check brought to you by XFM Time. It's 3 o'clock.
21: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
2: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, marag-bula na siguro sa kong likod. Matadong ako kay Sirin doon, na testingan daw. Itry na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one, ha. Isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan. Gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O una, gamay. Kaya, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, marag-ulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Bumubag na ako sa likod, bumubag na ako sa akong lagay na ako, kanyang produkto sa Yes Toil, na panin, dako kay katabang sa kuha.
1: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapi.
0: Atong paminawon si Senator Ronald Pato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
0: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako makataas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, mga napahanap. Higir man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ibalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po doon yan. Nawala-wala na po itong itawag nilag terijom. Mula pa, salamat yun ko yan yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani, kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
0: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is galona, senyor citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sistapain. Sindayan po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sistapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sistapain lang ang mabisa.
0: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika. You're ready.

0: Good morning and welcome again. And ito programa The Secret of Health, mga katropa. O ganyan nasa pag inyong health consultant at CJ Nidruda, ang inyong makauban. Nini atong programa, kamusta ang tanan? I hope and I pray nga din ang nakamukaroon sa kayong sugka. Peace guys, upang lawas mga katropa nga diin na bagong adlaw na sa batong pagkasubangon. Tinaot kini mahimo nga giya. Mahimong oportunidad ganin ka nato, no? Nga diin kung unsa man ang atong mga balatian karon. Aduna gayud kitay inspirasyon o gahilabi na kahibalo, no? Pinaagi na natong programa nga din pwede gayud nato matuldukan ang ato agayong mga balatian. O gahilabi na, no? Sa mga katropa usab nato nga din wa pay gipang bati karon, no? Silang lawas sa gihapon nga kining programahan nato. No, maghahatat sa gihapon kita og informasyon nga diin unsaw na to nga ma-maintain ang kahimsog og kapiskay gayud, no, sa atong matag panglawas mga katropa. Tungod kay dili man jud 100%. Although nga ninintak na kamo karon ana agad sa kahimsog og kapiskay sa panglawas, but it's not a 100% assurance. Nga diin sumulabot nga mga adlaw, no, semana, bulan or tuig na dili ug dili jud mo magkabalatian. No, kay di man jud nato ni malikayan mga katropa bisan pag maginagmay gani, matawag naman nato nagbalatian tungod kay it is a disease, it is a discomfort, no, of our body mga katropa. So therefore, ini atong programa atong ginaisa-isa kung unsa gayud ang pwede or possible natong mahimo aron gayud ma-maintain ang kahimsog ug kapiskay sa panglawas. Busa maayong buntag, welcome sa atong programa The Secret of Health, hilabi na sa Davao Region. Maayong buntag mga katropa. Sa nagapaminaw karon sa 107.1 XFM Tagum City. Ayan, maayong buntag po. And then, syempre, sa mga nagkapabinausap sa 99.1 XFM Mati City and 97.9 XFM Davao City. Maayong buntag. Welcome sa atong programa The Secret of Health. And then, syempre, ato ta sa Johnson, na nga diin live usap kita karon mga katropa, na madunggan sa 104.7 XFM and 101.7 XFM Bukidnon Happy Morning at 91.3 XFM San Francisco and 98.1 XFM Bayugan, 89.5 XFM Pagadian City and 99.5 XFM Zamboanga, 99.5 XFM Zamboanga City. Paninaw sa bako ninyo mga katropa ng Taknaas Kumuntagon, pinaagi guide sa pagpadala sa inyo mga mensahe. Wala, mga pangutana sa ato ang text line number na 0909-1762844. Once again ha, our text line number 0909-1762844. Paragay na ito, mahatagan o katubagan ang inyo hagayong mga ipadalang mga pangutana. Man gayud sa ato ang health information unya mga katropa. Nga din atong ipadayon ang atong nasugdan nga pagtuon mahitungod gayud kung unsa ka importante kining gitawag nato ga kalihukan sa ato ang tinai. Hilabi na ang normal nga pagpagawas ug hugaw niini. Atong natun-an kung unsa gayud kining gitawag nato bowel movement. Ug unya ato sa pagkahisgutan unsa-unsang paagi nga din makabinipisyo gayod ang atong lawas kung mahimong normal gayod ang kalihukan sa atong tinaay, hilabi na sa pagpagawas gayod ug hugaw niini. Hilabi na ha, sa mga katropa na to din ha, nga din atog normal bowel movement, especially ang mismong hugaw, aduna po di ay gitawag na to gatimailhan. Sa usa gayud kahugaw ko nga matawag kini o gagitawag na to ga healthy, no? So busa mga katropa, stay tuned din yung atong programa tungkol kaya ito ng isa-isahon. Aron tungkol niya na kung unsa man ang mga naging habits, mga nakasanayan na to karon, no, nga din dugay na natong ginahimo, basig ka na, mali ha? Pag mao ka ng posibleng hinungdan, nga nung gayud ikaw adunay balatian. Hilabi na kaya ito usang pag-aisigutan mga katropa kung unsa gayud ang mga nalambagitan, no? nga mga health problems, mga sakit. Doon ining gitawag nato og irregular bowel movement. Kapasig nagtuota ha. Nga ining gitawag nato og dili normal nga kalihukan sa atong tinai. Apil na sa atong panginabuhi adlaw-adlaw og walay kalangkuban sa mga problema or mga balatian karon. You are very wrong, no? Tungod kay ato nang isa-isahon unya mga katropa. Ato sang sugdan sa gitawag na to ga health benefits, no? Unsa ikaayo sa atong lawas kung pirmi normal or regular gayod ang ato ang bowel movement. Kakining programa ha sa gihapon, The Secret of Health, hatod kaninyon sa mga epektibo o subok na gayod na mga produkto ng Yes to Health Incorporated. Hilabi na atong Sunsun Plus Gold Herbal Capsule. May problema ka ba? Hilabi na kung dugay na ka, sigig inom sa imong mga pagpanambal. Unsa man ang mga pagpanambal, apan wa gihapoy alibyo. So way gayod ang ato ang Sunsun Plus Gold Herbal Capsule. Hataas kini og gitawag nato quercetin. Hataas pa kini og gitawag nato anti-inflammatory properties. Aduna siya ay santon, aduna ay alin, alisin, 1-2 phenylditin, daghan kayog mga components, mga compounds, antioxidant properties ang ato ang Sunsun Plus Gold Herbal Capsule. Isipin pa lamang ni Monon, doon na siya ay mangustin, malunggay, spirulina, ampalaya, no? And then garlic, mauna grabe ka powerful, nga diin nga mga sangkap nga atong gihalo-halo o gibutang sa ato ang Sunsun Plus Gold Herbal Capsule, maunang di katingalahan nga bisag unsay problema sa panglawas, pwede o pwede gayod kini matudukan, hilabi na kung ubanan o perfect and healthy lifestyle and diet. Pusa, suwayin ha, sa paggamit ang ato ang Sunsun Plus Gold Herbal Capsule. Kini gayod ha, available mga katropa sa Shopee, Lazada, pag sa tanang butika gayod nga dool sa inyuhang lugar. Pag syempre, available usab ang Sunsun Plus Gold sa ato aga yung mismong Yes to Health Clinic. Kauban gayod ang free services. Suway na ka, no? Hambawa, ma-avail na ka sa atong mga produkto. Siyempre, naanaman yung ka mismo sa atong clinic, i-avail na po mismo ang atong mga free services. Free check-up, free consultation. We have our high-tech machine. At the same time, your health consultant is a active a practitioner of iridologist and sclerologist. Ngayon, pinaagig sa pagtanaw sa iris at tumatang. Ato sa mahikaplagan ang presenteng kondisyon sa inyuhang lawas. Tingnan lang uban, gi-check na to. Pulikat-pulikat na to ang ilang mata. Tingnan lang sila, no? Okay, human na to mag-check sa machine. Akong gina-confirm mismo sa inyuhang iris sa mata, no? Okay, pinaagi sa pagtanaw sa mata. That study is iridologist studies, mga katropa. Makita usab na to ang presente, especially, ha? Present condition sa lawas. Makita na to kung weak ba ang kidney, weak ba ang atay. And then, taas ba ang acid sa lawas? Taas ba ang cholesterol? No, not specifically nga makita na to ang level of cholesterol or level of acidity. Pero makita na to ang any sign na diin gataas gayud, no, sa imuhang lawas, mga katropa. Especially ha, ang kanindot, no, sa gitawag na to iridology, makita na to ang condition of your immune system, no? Kaya doon naman ko'y gitawag na to two kinds of constitution or immune system na sa lawas o sa katao, mga katropa. Gitawag na siya weak constitution and a strong constitution, no? And it refers about a weak immune system and a strong immune system. So makita na to na through the iris of the eye kung daghan ganig bangag-bangag, no? Ang inyuha gayong mga fiber, no, dinha sa inyo ang gitawag na iris. Ayon pa sa iridology studies, it refers about a weak constitution. And then kung atawag ani, tight, no? And then firm ang fiber of your iris, no? Kana usab nagsimbolo nga diin strong ang constitution. O nang matingala, no? Murag ma-amaze ang mga pasyente na to, matos klinika. Pagbulikat na to sa ilang mata, makita na to, muingon tanga, uy, dugay na baka ma'am or sir nga diin luya ang imunidad. imuhang lawas. Dali ra ba ka ubuhon, dali ra ba ka sipon. Tingala sila kang bro datog manghuhula, no? Basta diyan nakita na to ang ilang mata. That is because of the study of iridology, no? Makita na to mismo ang genetic condition sa tao nga din kung sa gyud ang situation, how strong or how weak, no? Ang lawas gyud sa usa ka tao. And kana nga mga services, ha? Free kana ninyo ma-avail, mga katropa, kung kamo gayud mo visit sa ato ang Yes to Health Clinic. Di lamang ka na, no? Dagan pa kitag mga modalities nga pwede ninyo i-avail, no? Nga diin libre. Ilabi na atong TheraHearts Therapy and a BioZapper Therapy. Ayaw paglangan, ha? Kung kamo gayud gusto mo suwain sa itong pagmanambal, try to visit our Yes to Health Clinic. Anakitay branches din ha, sa Davao City at bang sa Kawayan Drive, Bantay, Bantay Bata, no? Matina, Davao City. Tubos sa Tagum Cooperative. And then kung anak mo din sa Tagum, anausap kita ang atong address na himutang. Sa gitawag na to, Public Market. Nasa palingki na ta mga katropa at bang mismo sa Jolly Pharmacy. Nasa highway na ta, ha, ay namugsulod. Nasa highway na ta mga katropa. And then pangitaaran ninyo ang Jolly Pharmacy. At bang mismo ni Ana, makita ninyo ato ang Yes to Health Clinic. Basa-basa harapon ninyo atong signage, no? Para mas tawag nini, dalit ninyo makita ang ato ang klinika. Abri kita, matag Domingo hangtod Bernas, alas 9 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon. And then, ayaw kalimti ang schedule nato for check-up and consultation. Dini sa Tago, matag Merkules hangtod Bernas, ug adlong Domingo. And then sa Davao usab, matag Lunes o adlaw Martes lamang kita sa Davao, ha? Ayon ninyong kalimti para pag makaadtuman mo, masyon ninyo nga din anajod ko and then makipaghimamat nga na kanyo personal, okay? Balik kita mga katropa, human guide sa pipilang mga pahinumdom, ilabi na, no? Alang guide sa pagpadayon sa ato ang health information, unya, no? Human guide sa ato ang gitawag nga pipila ka pahinumdom sa atong mga kababayan nga diin nalipay. Tungod gayod sa mga naangkon nilang kayuhan, sadyang sila nisuway sa pagpanambal sa Yes to Health Naturopathic Clinic.
1: Hello, good morning. Kayo po ba si Nanay Christy?
2: Hello po, good morning. Yes, sir. Ako'y taga rito sa barangay, Bilog-Bilog. Tanawan si I'm a retired captain.
1: User po ba kayo ng Santon Plus Gold?
2: Yes, we always take Santon Plus Gold and Vitamin C.
1: Ano po bang nararamdaman nyo? Bakit po kayo nag-take ng ating Santon Gold at Santon Vitamin C?
2: Medyo overweight ako ng konti. Ay ngayon, siyempre, yung paa, eh, every morning, medyo namamaga.
1: Opo.
2: You always walk. Medyo napunta sa baba ang paga kasi nga overweight. So I tried it siguro may 1 month na. Very effective naman.
1: Kumusta naman po ngayon ang pakiramdam niya na after kayo makapag-take ng Santon Gold po natin?
2: Ay nako, masarap ang pakiramdam ko. Uh-huh. I take it before meal. Ang laki nang naitutulong sa akin. Pati yung anak ko na tinlaki ko din.
1: Opo.
2: Eh, na-lesson, sabi ko nga, pati doon sa mga bata, ay patetay ko sila ng Santon Plus Gold.
1: Ano pong ma-advise niyo naman, madam, sa mga kababayan natin ay, na gusto rin mag-take ng ating pong produkto?
2: Alam mo, yung senior association namin, marami na silang bumibili. Every meeting namin, sinasabi ko, you take this and you will be provided by God.
1: Mm-hmm.
2: Eh, good health. Yung mga bayaw ko, pinatete ko, tsaka yun nga, isarog sa iyo yung mga senior. At salamat, very effective.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat ang dalamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supper Plus Gold.
0: Balik kita na yan itong programa The Secret of Health. Happy morning to Ma'am Balaba Gusari Mary Ann. Good morning po, Doc. Ayan, good morning to you, Ma'am Baraba, no? Ayan, and to your companion. Kasi may mga kaubanin mo din. Happy morning. And sa tananhang mga diin, nagapaminaw karon, huwag ang nagatanaw sa atong live. Happy morning. Og ato kita mga katropa tungod kay oras nato 10 minutos na lamang nabili ni ani atong programa. Ato kita sa pagtuon, no, may tungod gayod sa health benefits. Unsa gayod ang ikaayo sa atong lawas kung mahimo gayong normal or regular gayod kining ato ang bowel movement or kalihukan sa atong tinaay hilabi na ang pagpagawas ug hugaw ni ini. Okay? So atong tawag nini pagatunan mga katropa. Yan, happy morning to Sir Harold Uy Zalang. No, ang avid viewers and listeners gayod ng programa Tanan, no? Tanang programa gayod din sa XFM Registrations. Yan, watching and while listening to your program. Yan, thank you for watching and listening, Sir Harold. And good morning also to Dunali Inad. Ayan, happy watching. Ayan, ato tayo mga katropa. Kabalo ba mo nga diin usa sa timailhan sumala sa pagtuon nga mahimong mailhan, no? Or isa sa timailhan para mahibaluan nga healthy ang usa ka digestive system or sistema gayud sa pantunaw sa usa ka tao. Mao gayud ang regular or normal bowel movement. O gagani, ania pa ang pipilak ng mga makuha na itong benefits, ha? So diyan nga mahimo kayong normal ang gitawag na itong bowel movement. Sumala sa pagtuon, number one, we have a good detoxification. Kabalo ba mo nga diin maliban, no, sa gitawag na ito og atay, kidney, and our glympathic system. At umanong nato ang glympathic, it is a part of our brain that cleanse our brain area during night sleep, no? So maliban niya ang tatlo ka mga tagahinlo sa ato ang lawas, kini po di ay ang atong tinai, no? Our colon or the intestine, isa po di ay sa nagahinlo sa atong lawas, pinaagi gayud sa kalihukan ni ini, nga mao ang pagpagawas og hugaw. Okay nga naman, no? Dako mangong problema, ha? Ani, hatagan ta mo ka para mas masabtan ako. Nato, no? Dako kayog problema sa lawas, sa dihang dili gayon nato mapagawas ang hugaw, gikan sa atong gikaon, no? From our mouth to esophagus, to stomach, to small intestine, hangtod gayon sa large intestine or dakong tinai for the final absorption and the final digestion. Human nga diin, gikuha na ang likido, gikuha na ang sustansya, kinahanglan ang nabilin nga hugaw, murag gisala na kaayo, no? Murag gipuga na maayo sa dakong tinay ang tanang gikaon nato. So human og puga, human og sala, gikinahanglan ka ng pagkauna, ilabay na gayod. Ha? Ay nga, no? Siyempre, wa na siya yung sustansya. Wa na yung makuha na puga na kaayo, no? Sumala sa pagtuon, kinahanglan gayod ka na mapagawas. Kaya kung dili ka na mapagawas, mga katropa, dako dahil kayo og problema. Especially sa kinatibuk ang kalihukan sa atong lawas. Pwede nato na pag-isigutan, no? Kanang mga mahimong problema usab sa lawas sa rendili normal atong bowel movement. Tungkol kay kanang pagtuon, ato na po ng pagatunan, sunod nato nga health information, no? But now, focus ta kung sagad ang makuha natong binipisyo. Sa dihaga yung mahimong normal ang kalihukan sa atong tinay. Ikaduha, kining gitawag na ito nutrient absorption. No? Ato na talakay nga diin usa ka aktibo nga sistema sa pangtunaw. Kini usab mahimong mutabang gayud nga mas masupsup gayud ang mga sustansya gikan sa atong mga pagkaon nga gipangkaon mga katropa. No, gani kini mahimong resulta nga diin mahimo gayong nindot or mahimong healthy ang kinatibuk ang kalihukan sa atong lawas. And that is by the help of a normal or a regular bowel movement. How about a weight management? Sumana sa pagtuon mga katropa para ma-maintain gayud ang kahimsog og gitawag ni ini para gayud ma-maintain kining gitawag na tog healthy weight, ha? Take note, pag misgot ganit ang timbang, dapat po ha mag depende ang timbang sa usa ka tao sa iyang height and sa iyang age, no? Or sa iyang edad mga katropa. Dili kay may nguntag ang timbang sa tao, basihan na to slawas. No, may nguntag payata, normal na nga, ana yung timbang at tambok na, normal kay tambok siya, dako siya timbang, no? Dili inana mga katropa, because a healthy weight, magdependip gud na sa gitawag na to height and age gayod sa usa ka tao. Sumala sa pagtuon, para ma-maintain gayod ang mahimsog na timbang, kini po di ay magdepende sa gitawag na tog kalihukan sa atong tinai. Kaya nga naman, most of the obese people, kadalasan sa mga overweight, no, or sobras nimbang ang mga tao, automatic aduna sila gitawag na itong excess gas that will cause bloated or bloating, no? O, kanang murag pirmi gabugat ang ilang chan, no? Discomfort of their abdomen area. Yung murag feel nila, murag pirmi bugat, murag pirmi dunay hangin. O, murag gitawag na itong bloated, no? And that is the result of having irregular bowel movement. And syempre, kana magresulta o gagitawag na ito o unhealthy weight, dili healthy nga timbang. No, nga diin possible, mahimo gayod sobra sa timbang ang usa ka tao, no? And then ang uban usab, pwede usab gitawag na to kulang sa timbang, no? Ang kining usa ka tao mga katropa. So ang usa sa benepisyo nga makuha sa lawas kung mahimo gayong regular ang bowel movement, makaangkon gayod siya o gitawag na to og himsog or healthy gayod nga timbang. Especially ha sa mga kababaihan o gusto pirmi nga diin dili mo bugat, dili mo tambok, no? Gusto i-maintain ang figure, no? And that includes also a healthy weight, di ba? So sumala sa pagtuon, tawagan ni Paminaw mga girls, ha?

gitawag nga second brain or ikaduha nga utak. Maliban sa atong primary brain or first brain, kaning naa sa atong upper part of our body, no, atong ulo mismo na din ang atong utak. Samala sa pagtuon, doon na po dahitay gitawag nga second brain or ikaduha nga utak, ma, and that is located in our gut. Naa sa ato ang tinai mga katropa. Kapaloba mo ni ana, o kini gitawag nga ENS, no? Or enteric nervous system. Mauni ang gitawag nato nga second brain, mga katropa, nga din makita kina sa ato ang gut. Pag muisgot ang gut, mao ka na ang gitawag nato from our esophagus, no, down to our stomach, paingon sa ato ang large intestine to anus, mao na ang kinatibok ang parte sa ato ang gitawag nga gut, no? O diha gayon makita mismo ang atong second brain. O gani, sumala pa sa pagtuon, it has a trillions of neurons. Ug usa gayon sa mga neurotransmitters na ginapagawas niini mo kining gitawag natog serotonin. Unsa man ang serotonin, doc? Ha? Take note, mga katropa, pag misgot ang serotonin, it is a neurotransmitter or neurons that is produced by our brain, especially, no, sa atua usab nga gitawag nga second brain. It is called a happy hormone. So therefore, doon na tayo idea, kining neurotransmitter nga gitawag natog serotonin that is produced by our ENS. If we have irregular bowel movement, do na di ay pagka-problema sa pag-produce gayod ni or pagpagawas gayod ni ini. No? Kining gitawag na itong happy hormone. So therefore, onang ang pagtuon kung nindot di ay ang pagpagawas o hugaw, no? Kining pagkalihukan sa ato gayong tinaay, mga katropa, tinuod gayod, no? It promote good mood and the mental clarity. Kaya nga naman, mutaas di ay ang level of neurotransmitter sa atong lawas, especially the serotonin. O, muna, atong isipon, kabaliktaran, ha? Sa mga taong dili normal ang pagpagawas o hugaw. O, tanawagan, di ba, maglisod, nag-ngisi, sige rin nagmugot. Inituon kayo na og ulo. Maglisod na og sabay sa mga amigo, amiga. Kung doon na may mga tawag niini, mga kwentuhan, no? Maglisod yung nag-isi, no? Labi nagpagbuntag, maglisod nag-isi, mga katropa. And that is because ang ilahang second brain, which is the gut, the ENS, mga katropa, at doon na gay pagka-problema, especially sa production of gitawag na to ang neurotransmitter, na gitawag na to ang serotonin, a happy hormone. Pero sa mga tao nga din normal ang pagpagawas o hugaw, mali pa yun, dili sa puton, dili gayon magsakit ang ulo, mga katropa. So isa gayon sa eka sa binipisyo nga makuha sa lawas, sadyang mahimong normal ang kalihukan sa atong tinay, mao gayon ang pagkamalipayon. It improve behavior, a good behavior, and it improves moods, mga katropa. So overall, kung mahimong gayong normal or regular gayon ang ato ang kalihukan sa tinaay, mga katropa, samala sa pagtuon, it will also improve gut health maintenance, na? Kaning ato ang gut, mga katropa, dako kayong tawag nini pagtuon. O di na tutunan, kaya taas naman kayo kung ato pang tunan, mga katropa, especially the anatomy of our gut. O di na ito isigutan, apan importante na hatagan tamog idea kung unsa gayon ka importante gayon nga mahimong normal or mahimo gayong regular ang pagpagawas o hugaw gayon sa usa ka tao. Take note, ha, akong usbon, what is the normal of a regular bowel movement? Sumala sa pagtuon, kinahanglan achieve or aim 2-3 times a day, 2 or 3 ka beses gayon sa usa ka adlaw. Kung ma-maintain or ma-achieve nato na, mga katropa, I'm pretty sure nga diin ang mga benepisyo nga atong gipanghisgutan karon kana gayon atong maangpan. Wa nag-iigong oras, mga katropa, apan ato sa hatagan og pipilak gayon, no? Kakatubagan dali raman ni kining atong mga tester. Aduna lang sila, aduna sila yung mga inquiry lamang, no? From 028, ingon pa din, hey, Doc, good morning, kanang premium D3 coffee. Rana, walay capsule. O kanang tuna og bisaya nga manok, Doc, pwede ra ba na sanay arthritis? Ikaw man ang nakabalo, Doc, thank you, God bless. O atong premium D3, aduna tay premium D3 coffee, aduna po tay premium D3 capsule or soft gel, ha?
Both available sa atong klinika and also available sa blas tanang butika nga doon sa inyuhang lugar. And then ang tuna o ang manok native, why problema sa native?

Angas nga ma-sure nato nga kana nga native wala aga kaon og feeds no kay di na man sa feeds gayod matawag nato ang problema and then sa tuna I don't know basta siguro duha lang nga dili gayod tambok ang usa gayod ka isda tungod kay hataas ka na og purine although tanang isda o tanang buhi nga aduna ginay purine na substance nga diin it will convert into uric acid so therefore it is destructive and especially mas makapasamot gayod sa gitawag nato og kondisyon nga gitawag nato og arthritis. From 76072 na ko akong uric acid 501 na doc unsa maayo buhaton na si Junites ni taga Tibungko. So 72 years old and then adunay 501 gayod nga level of uric acid. Pag nasa 500 naman good mga katropa especially kung hindi naman nagfasting and then na-check na ganun yung level of uric acid it will be called a normal no normal level wala pa siya gitawag na tog high level no. Pero kung nag-fasting, and then especially pag may edad na, kay kadalasan pag may edad na, gagmay na magid na mukha o, no? O, ginagmay na lang, so maybe that is considered high, no? High level of uric acid. So, ang inyong himuon, especially to nanay ba to, no? Niates, mas maayo eliminate your uric acid through pinagi guide sa paggamit sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang atong Santon Plus Gold, nindot kayo na ang panghinlo gayod ha, especially pagtanggal gayod og uric acid sa lawas. And then pwede po ka mag-take og carrots and the celery. No? One carrots and then five pieces of celery. Imunang i-blend and then pugang sa tila ang pure nga juice inom kanya na every 9 a.m. and 3 p.m. The best kayo na nga mo-cleanse, mo-tanggal gayod og uric acid gayod sa lawas. No? And then kung doon raman ka sa atong klinika, kung gusto po kag mga specific nga mga pagpanabal para gayod pang pababa, no? Pang paubos sa uric acid, available sa mga itong mga pagpanambal mga katropa. Huwag na kita igong oras. Dagan salamat sa mga niuban, especially sa mga nagpadala sila mga pangutana. Kini gayod ang iyong health consultant, si Jane Druda, sa programang The Secret of Health. Karoon na yung magayon. Huwag magapahinom doon. Ampingi ang imong lawas. Huwag ang imong lawas magaamping kanimo. Baimbutag sanan. And God bless us all.

0: Amigos, mga katropa sa XFM Davao Region, alas 3, alas 4, 33 na bay! Exciting Filipinas!
1: Nga nagkaroon sa gawas at ron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
2: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Good morning!
4: Exciting Filipinas! Ang programa nga mabukaw kaninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug gauban sa inyong pamahaw. Exciting Filipinas!

Good morning. Good morning. Good morning. Sana all.

May buntag na sab ka natong tara mga tropa. Buntag ibot de Alfredo Hicale diri karon mga tropa sa asa ni sa kuan diri ni sa basta. May morning dia agaw bang morning bro Alfredo Hicale mga pwede katulog ba sa Sydney man sa Australia mga pwede katulog ba. Oy, Lourdes na po ron. Marag nindot rong atanga na po mga tropa ang Senado. Ano kayang mayari na naman ngayon sa Senado? Dalawang Senate President mga tropa, katropa, dalawang Blue Ribbon Chairman mga katropa. Ay, nako. Napakagulo. Ano nangyari mga katropa na mga hinayupak na to? Erwin Tolpa pa. Mga hinayupak? Kasali ka na dyan, Erwin Tolpo, hinayupak! Ito, bago, ibot na ba? Ibot na ba? Ibot na ba? Ibot na ba? Ibot na ba? Ibot na ba? Ibot na ba? Ibot na ba? Ibot na ba? Ibot na ba? Ibot na ba? Ibot na ba? Ibot na ba? Ibot na ba? Ibot na ba? Ibot na ba? Ibot na ba? Ibot na ba? Ibot na ba? Ibot na ba? Ibot na ba? Ibot na ba? Ibot na ba? Ibot na ba? Ibot na ba? Ibot na ba? Ibot na ba? Ibot na ba? Ibot na ba? Ibot na ba? Ibot na ba? Ibot na ba? Ibot na ba? Ibot na ba? Ibot na ba? Ibot na ba? Ibot na ba? Ibot na ba? Ibot na ba? Ibot na ba? Ibot na ba? Ibot na ba? Ibot na ba? Ibot na ba? Ibot na ba? Ibot na ba? Ibot na ba? Ibot na ba?

0: Sta bago na mga tropa, gumika kay buntag na mga igsuna, gumika kay alas 4:38 na bay. Hapit ang mugimaw karong taon-taon mga tropa, mga wa nalay oras, mugimaw na po mga katropa si Haring Adlaw. Aron mo hari na po rin adlawa mga tropa, bisan pa maginaulanan ko karon mga katropa. Way ulan, gikan ako mga tropa sa Davao City, pagkabot ako sa Santo Niño Carmen. Dali-dali kong pinaprint, gumikan kay gihian man ko mga tropa sa langit. Ang tunabot ni Stago mga tropa, basa pin kayo mga dalan. Hinahinay lang mga tropa sa dagan, pero nindot kadaganan karon mga tropa kay wala basta kadlawon gani, wala pa kayo daghang sakyanan. Manay nindot lang mga katropa ang imong mga makauban usay mga motorsiklo ra pod. Tagsayo kita mga katropa aron ta nga dugay ta mga katropa ug dali ra ta maabot sa tung trabahoan mga kaigsoonan. Manay pinaka sekreto mga katropa, unahon sayuhon gyud nato. Oy, thank you so much mga katropa kay 89 na pod mga kaigsoonan gahapon, 86. 86 ato nga kuan kagahapon subscribers mga katropa sa XFM Tagum City YouTube. Karon na abot ang 89 sa tupad na duwe tulong na dugang kagahapon. Dugangan pa na mga katropa ni Alfredo Hicales siya mga higala o usa ka libo kabuok. Pwerte na daghana katropang Alfredo Hicales, di ka basta-basta, no? Paki-subscribe lang mga tropa sa XFM Tagum City YouTube na to mga katropa. Adunay tulo pa kabuok katanaw karon. Tulo pa'y gatana, usay gamisid. Kira, ugma, madugangan na po ni ugma mga tropa, dobinta na po ni kapin ugma. Ito, bago na po niya, bago na bitaw mo din ha mga kaigsunan, gumika kay buntag na, alas 4:40 na, 440 na, pwede na tayaan mga tropa sa inyong paborito diha sa PCSO.
1: Sino ha?
0: 440. Irambulito. Basta mo kagrambulito, o lima na kanumiro mga katropa na.
1: Sino ha?
0: 440 044 404 044 044. O saan mo? O saan mo ng numero ha? Ah, murag ko anra. Tulura man o? Tulura ba? O saan pagrambul-rambulan? Kalibog na hindi ta sugarol ba? At may rambulito, lima daw na kanumero. Kanya daw big, tulo ka zero mga tropa. O saan pagrambulan na? Marambol pa na siya, di na. Bitaw, kumusta bitaw mong kabuntagon mga kaigsunan sa adlaw galunis? Bitaw magpapikto mga tropa sa mga napili na to mga senador mga tropa nga wala na tamasayod kung kisay mga tinuod ni nila nila ni ini. Wala na ko kabalo. Kasi tinuod nila ni ini mga katropa. Napay mga kanhing senador giluwa na mga tropa. Nagpapapil-papil na po ni mga tropa. Trililing lang yapon. Sa may purpose mga tropa, gumpon lang ang kuan mga tropa ang nagsugod na paglambo ng Pilipinas. Gumpon na po din ni mga tropa ang trililing. Ay, nako ni Munoy. Bitaw mga katropa, mag-ampo sa tao. Arong panalingin ng tastong labaw, magkagagahong mga kaiksunan ng buntaga mga katropa. Exciting Pilipinas!

0: Naaka sa ngalan sa mahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og makagagahom nga mahan, yes Lord, may buntag na sab kanimo. Ngayon lamang ikaw mong pagadaygon og pasalamatan nining anlaing adlaw na sab sa among kinabuhi. Gumikan kay kung wala ka, wala usab kami karon. Salamat sa makahigayunan, Lord God, bisan pa man sa usay ipit kay sitwasyon. Apan imong balaang espiritu may nagagiya ka namo kanunay. Bisan pa man sa among kaipit, apan wa kami magpadala ngadto sa tintal sa mga dautan. Salamat sa Lord God sa gracias kinabuhi. Gracias sa pagkaon nga nakahatag gid galig-on sa among panglawas. Grasya sa kabasko ug sa lawas. Nga din kanunay nimong gihatag ganhi kanamo, Lord God, ug sa among grasyas panghunahuna. Nga din anaa kanunay sa taas among ulo, wala sa ubos. Inungdan nga amo nakita ang unsay mali, unsay tama, Lord God. Dining laing adlaw nasab, Lord God, nga imong gihatag kanamo. Hinaot pa, Lord God, ang imong blang espiritu maorgi apoy maghari. Dini sa among tagsa-tagsa ka mga kasingkas. Dinis tagsa-tagsa na mo, kahuna-huna, Lord God. Hinaut punta ikaw, Lord God, ang magpayong ka na mo. Aron kining tanan, amo kinima kong accomplice nini mga misyon na sab na ning adlawa, Lord God. Lord, bindisyon ni panalangin ni usab. Ang amo makiigsuunang mga adunay mga balatian. Kami nga nagkadaiya mga balatian nga among ipangbati sa lawas. Ikaw rin na sayod, Lord God. Hinaut punta, Lord, nga imo kining alimon, Lord God, mga balatian nga niya ka na mo. Labas na, Lord God, hinuloy ang mong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Huwag ang among tagsa-tagsa ka mga daotang huna-huna. Hinautuan na, Lord God, nga ikaw magahari nining tanan. At hinginli ang mga daotang espiritu na kanunay musulsul ka na mo, Lord God. Huwag tanga kinisilang tanan. Aron ang tanan na mong lihok nagasubay gyud sa imong kabubuton. Mga pinansyal nga pinhanglan ning adlaw, Lord God, hinaut punta nga dili usab nimo ihikaw nga ni kanamo. Mga estudyante namo nga sugod dapud og klase karon. Mga magtutudlo, Lord God, nga naa karon nagapaminaw nining adlaw ning kabuntagon nga sayo. Hinaut punta, Lord God, ikaw magabendisyon ngadto kanila. Magapanalangin ngadto kanila sa mga head teacher, sa nagkadaiya mga tulunghaan, mas sekundarya man o mga elementarya. Kulihiyo, Lord God. Inaot pa ta, Lord God, ikaw magabidisyon nga to kanila. Kining tanan, among kipangin pasalamatan, sinagis mong bugtong anak, among Jesus Kristo, Diyos, ng usahang tuksanuran. Amen o amen. Sa ngalan sa man, sa anak sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. Alright, balik na rin mga katropa sa itong pagparaguban, kaya wak man ta mangundang mga katropa. Balik ta. Yan. Ay, kumusta man mo karon din ha mga katropa? Hatag mo mga mensahe din mga katropa sa YouTube. Ato na katanaw sa itong YouTube karon. Hatag mo sa mga mensahe din mga katropa. Aro ako tanong hatag ang pagtagal. Ang atong YouTube mga katropa, XFM Tagum City. No, XFM Tagum City YouTube mga katropa. Ano na patay, kuan pa lang, no? 89 subscriber pa lang. Gamay pa kayo na mga katropa. Kung inyo nang dugangan mga kaigsunan, dako kayo na namong kalipay. Dako kayo ng kalipay, alang ka namo mga katropa, nga inyo madugangan. XFM Tagum City atong YouTube. Pero dito sa programa ni Katropang Arnel Cortez, doon na sila mga katropa, hapit na 44,000 ito. 44K mga katropa kabaga subscriber. So mauna siya mga katropa. Kanang tanang 43,000 kapin mga katropa ka subscriber. Kung kana silang tanan live ng mutan-a mga katropa, dako ka ng kalipay mga katropa sa nanhi ka namo mga igsoon. Dako ka ng pasalamat na nganha ka ninyo. Diba? Inya, labi na mo, subscribe po mo din mga katropa sa atong XFM Tagum City. Nagisiparit maninamo mga katropa among YouTube sa programa sa Kadlawon mga katropa. Kini ang hangong ginagamit. Sa programa ni katropang Arnel Cortez sa Bullseye. Exclusive to mga katropang ginagamit usab ang katropang Arnel Cortez YouTube. Yon, account. So, dito mga katropa sa Bullseye. Pero dire sa ato sa exciting Pilipinas matag Kadlawon, mauni mga katropa ang ato mga kaigsunan nga ginagamit mga katropa tong YouTube. Pakitaan ako ninyo mga katropa ang lakas. Pakitaan ako ninyo kusog din ha mga katropa sa suporta. Ning kabuntagon mga igsoon kay mga detalye rin mga katropa sa mga balita. Mga gusto ni Masaira mga katropa, walay lipod-lipod. Ug siyempre mga katropa, balanse mga kaigsunan. Kung maingon man ta mga katropa kining nganong administrasyon yung ginatira, kinsa man ay dapat atong tirahon sa kagubot karon mga katropa. gipasagda na ba sa atong amahan sa Pilipinas, mga tropa, sininitabo karon sa Senado? Wa na ba, wagin siya kahilabot, hindi makaigsunan. Layo na kasi ang digong. Kung aduna, mga tropa, away sa Congress, adunay away sa Senado. Dali kayo maka-intercept si digong, mga tropa, hinungdan sa unang, wa ka tayo nadungog kayo, makaigsunan, na away din sa Senado, away, mga tropa, sa Kongreso, sa House of Representatives, di ba? Mana mga tropa, ato magumi i-compare. Mana ilan mo kasuko din ha, mga tropa, mga pro-BBM din ha. Pro digong mga tropa, ilan mo kasuko. Kung galing, adunay mga ngana, mga katropang intenses nga mamahisgutan din ni mga kaigsuna. So, kamo karon yan, nagpaminaw, open mga katropang atong linya din ha, open ang ato mga tropang chat live din ha, mga iksunan sa inyong tanang mga komentos, mga tropa, ato ka na hatagan, pagtagad, mga iksun din itong pagpanag-uban ng atong programa, inyong tulumanan. Dari madungo ko sa inyo mga tropa, mga balita gikan sa Davao Region o mga balita gikan sa XFM Mindanao Reports, mga katropa, mga standby mga kaigsunan karong panahona sa matagbuntag na sayon nga din atong makauban. O siyempre mga tropa, kining atong pagpanag-uban mga kaigsunan, di mahimo kung atay kape. Kada buntag ta mga tropa, magkape din mga tropa sa atong Sanson Gold Coffee Mix mga katropa. Kaya Sanson Gold Coffee Mix mga tropa, pinik kami inot mga tropa nga gamiton na to sa pagpanarbaho kay madasigon ka. Yon, Sanson Gold Coffee Mix mga kaigsunan with glutathione and collagen mga katropa. Kula-kula jijin. Glutathione mga katropa. Glutathione.
1: Mapriso ka. Ito.
0: Importante lang mga tropa nga di ka mapriso mga kaigsunan. Gumikan kay wa kay giilad nga tao. Pero na kay ilaron nga tao din na mga tropa. Unya daghang kagiilad kung daghang pugang nailad nga babae. Oh. Pero kung nay babae nga mag samok-samok ni mo bisag na sayo daka sa status ni makinabuhi. Giilad babgya po na ni mo gabs? Wala no? Basta na hibalo na kag-unsay imong himtas kinabuhi. Unya magsigya pong samok-samok unya imong napatulan. Wa ba sa mga mangilad? Ano? Ito! Isang-usang ulikay, magsusunod. Ano ba? Ano na, mga tropa, wa ka mangilad, ano? Pero kung nailad mo sa mga politisyan, mga tropa, hapit na po ng 2028, mga tropa, kamo na po'y pangilad nga to kanila. Nailad ko sa inyo, mga elected barangay official, mga tropa, samtang kainom mo dihagkapi, mga eksyon, ilista daan ang inyo, mga tropa, ang dapat pang ilistan. Ilara na po sila, mga tropa, karong umaabot ka pinili ay sa Nobyembre 2, mga kaigsunan. Sila po ilara. Pangdawatan ang kwarta, mga tropa, ang ilang gitigom, sunod, pila katuig nila, mga tropa, nahimong opisyal sa barangay, ang ilang gitigom, ipamalit ko nagboto, kaya mag-iapon ko no, madaaw na mag-iapon sila, kaya kwarta na mag-iapon ko no, mga tropa, ang idapal na itong mga butante, di ba? Tamparos ka na sa itong dagway, bay. Mga naong na itong kwarta. Hala, pangdawatan ang kwarta. Pero pag butar niyo mga tropa, tanawa niyo mga iksunan kung tama binon na butar. Kato ba mga tao nga masinsero mga tropa mo serbisyo? O kato mga tao nga makita lang pagka-abtik mga tropa panahon nga dool ng eleksyon? Na, mauna mga tropa itiman ininyo. Mga naong magunumog kwarta. Kaya ako guwapo ko sa media mga tropa, tinuod lang. Maagian ko din ha mga tropa, murag ma-appel ko sa lista-lista. Pero naaman ta sa media, maglaway ang tao mga tropa, mangagi mga tropa, doon na yung mga ayuda. Watay apil mga kaigsunan, nganok ha. Di man tayo ma-apil sa mga ayuda. Maghinoktok ko na akong misis mga tropa, kay mga silingan, kapila na kadawat, magbit-bit mga tropa. Pero kami, wag kami ma-apil sa listahan. Na-apil ang may panahon sa pandemya mga kaigsunan. Pinikan kay tanan na turatsada. Pero karoon mga kaigsunan, pinili na yun hinoon. Kay hadlok mga tropa, kaya naaday pakapin nga istorya. Ano ang pakapin istorya? Kang kuan gikan, kabaga og naong, kang kuan gikan, kwarta ya po na nato eh. Kabaga, kagway, pangangkon, mga tropa, nga ilaha. Libuan, mga tropa, kabaga mag-uma, mga kaigsunan sa Davao de Oro o Davao del Norte. Nakabaton ko no, og titulo, mga tropa, sa ilahang gitikad nga yuta, kini ang nindot, mga tropa, ang balita. Kaya kitang nagtikad sa itong yuta, mga tropa, nga iyas gobyerno, mga kaigsunan, gikarp, mga kaigsunan, karon pa nadawat ang uban, ang amuwa, wa pag yun hangtod, karon pa nauna, mga tropa, dinis mamakaw kapalong. Dari sa Purok 6, mamakaw kapalong, wa pag yun hangtod, karon mga tropa, ang amuwa, ang titulo, mga tropa, nga dugay na kayo, namatay lang taon mong ginikanan, wa pa madawat ang mga tropa, karon ka panahuna. Samtang sa Pikas Bahin Operation, mga tropa, sa kontra-illegal na sugal sa Kapalong, Gipakusgan, last of it collector, mga tropa, nadakpan! Ako, nuuya, no? Tamur lang yapon, mga tropa, ang nadakpan. Samtang sa Pikas Bahin sa Malinyo, SPA is mga katropa nakabulsa kini og daghang ganti og pasidungo. Samtang suspect sa illegal nga droga, nasikop kini sa bypass operation sa Kapalong. Unang bus mga kaigsunan sa RMTF sa Kapurukan. Gibansay kini mga katropa sa resiliency management sa Davao de Oro. Samtang adunay bag-og 3-term policy sa Department of Education. Gipasabot magagaigsunan sa mga ginikanan sa panabo atul kini sa orientation. Samtang unang pickleball court magagatropa sa Kapalong, giabrihan na. Sport tourism sa lungsod, gipakusgan. Samtang MDRRMO sa Talaingon, niabag kini sa first fun run para sa mga kabataan alang sa Brigada Eskwela 2026. Huwag ang ato po mga detalye, mga katropa, mga report, magikan sa XFM Mindanao Report. Ato ka na masairan karong taon-taon, mga katropa. Ato gabahin, hatod ka na ito, mga eksoon nga ito sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, maayo kini gamiton sa mga mag-uma aron kita makaginansya daghag abot. Mag Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer kabay, mapalit kini sa nagkadaiyang mga agri-store sa inyohang lugar. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, pang-express sa tanang klaseng mga tanong sa atong kaumahan. Makaginansya ka, magising-isi ka na mga tropa, gumikan kay di na ka masurted o wa na po'y failure sa imong pagpanguma. Basta, naka Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer kabay. Exciting Pilipinas. Sa atong pagbalik, mga katropa, atong siron ang mga detalye, mga katropa, mga kompletong detalye din sa atong pagpanaguban ng atong programa, mga katropa. Exciting Pilipinas. Oras alas 4:53 na bay.
2: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsa un ba alang malikayan ang mga sakit? Santone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santone Plus Gold.
6: Kasi Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, nga suwayan og tumar ang Santone Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santone Plus Gold.
2: Santone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santone Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santone Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santone Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santone Plus Gold adunay bioactive compound nga momordika. Ang momordika nga naa Santone Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santone Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santone Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghan ang natabangan.
7: Dili ako mata, sir.
8: Dili ko kaklaro labi na og madugayan pag tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir.
7: sir dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula sir diri sa ilalo. Moto na ko nagduhad-duhad inom sa Vision X Plus capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
8: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma ug tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw ug gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
2: The secret of health. Santhon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia,
2: Santhon
9: Plus Coffee Mix
2: kamo. Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: The secret of health.
4: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
2: The secret of health.
4: Usbon ako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santhon Plus Gold ubani og Vision X Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, Madi! Kung mang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
4: Mga katrupa, exciting!
5: Exciting Pilipinas!
6: Alright, balik na rin mga katrupa sa atong pagpanaguban. Mga katrupa sa atong talamanag inyong programa, mga kaigsonan.
5: Exciting!
6: Oy, good morning dere mga tropa sa Kamam Josephine Palconetti. Good morning Sir Bong. Sa tanan karon nagpaminaw. Hamato pa niya. Happy and blessed Monday sa tanan. Taga Kapalong, good morning kaniyong hurot diha taga Kapalong. John Molina og Joven Merabaho. Good morning. Ako yung classmates aw mga schoolmate o batchmate sa una rin mga katropa. Schoolmate no. Dere o batchmate. Dari sa Tibal o mga Baho family, Baho, mga katropang Kambal. Naputoy, baiglaki nga, sa itong mga classmate, itong baiglaki nga Kambal. Oy. Murag tulo man akong mga classmate ka Kambal kanya ito. Mukuan rin si Ri Roy Bagon. Kanya ka to si katong babae, Marlior Kapilido. Babaeng laki. Oy, Kambal, onya, kanya po mga Baho. Baho, Kambal ga punto. Kumusta ka mo karon? Dari mga katropa sa XFM 107.1 Tagum City nga nagtanaw, mga katropa sa Facebook po, page mga kaigsonan si Rodella Opinaldo, PPG Cortez Jr., Lola Sagid Estrada. Di ba ni si Lola Katongkwan? Di ba ni mga itong Lola nga vlogger sa Tagum? Si panghatag, wami mapilig hatag ay. O garo pa nga si Sis Mads Josepina Tinambunan, Kaparibin Tinambunan. Dripal mga tropa, mato pa magandang umaga katropa nga Brad Bong. Shout out lang ko dito sa Tagabugkaon, Lantapan, kay Busing Bin sa Tinambunan family. Salamat yan, Teresa Kuan, Bugkaon, Lantapan, Bukidnon, may buntag sa Busing Bin, Busing Bin. Pare Bin, Tinambunan, good morning pre. O Leah Manalay sa'yo, ma'am. Good morning, ma'am Leah. Morning, Sir Bong. Watching, keep updating. Thank you so much, ma'am Leah Manalay sa'yo. Good morning from Villa Paraiso, Visayan Village, Sir Rodel Opinaldo. Kinaro Solas, matupin niya, morning Sir Bong. Shout out ko diha sa akong Ixon, diha sa Estabillo, La Filipina, from Brisbane, Australia. Yon. Ngayon buntag ganyan tanan din nakakaroon sa Brisbane, Australia. Good morning, kaninyong hurot, mga katropa.
5: Exciting!
6: Dari po mga tropa sa ato ang personal usab nga live. Nga adri mga tropa si Brother Norman Garcia o si Rosel Ignacio. Oy, taigs! Bato pa Rosel Ignacio, bas taigs. Ako ning classmate ng way paglubad. Anak sa mong anak sa maestro po, mga maestra. Dari sa Puntalinaw, taga Puntalinaw, Banay-Banay. Mato pa taigs dari nga si Iban Mapuniron. Bong, naminaw mi dari sa Belfast. Ireland. Belfast, Ireland. Yo, naadaw siya sa Belfast, Ireland karon. Naaday mo nga biyahe dahil karun diha. UK. O naapun diha si Kuan karun sa Ireland. Naapun diha si Richard Aquino, Engineer Richard Aquino. Ako pong classmate, first year, second year, o diri mga tropa sa high school diri sa Santo Tomas, Davao del Norte. O niya siya na po ang usa sa mga department heads sa engineering. Diri sa Central Mindanao University sa Dulugon, Maramag, Bukidnon. Naakaroon diya sa Ireland, iwan siyang pamilya. One month siguro ilang bakasyon. Na may buntag ninyong tanan diya, Russell. Naakaroon sa barko, nagasakay-sakay, taigs. Hapit-hapita po ko din eh, kung uli ka, dalikog ka ng barko. Alright, mga tropa, panahin ka po sa tupapagkoban, ito maglangan, mga kaigsunan, ato ng hatagang pagtagad. Ang ato mga kaubanan, karoon mga kaigsunan, katropang Lars Anyol, kay di unang report, mga katropa, nga iyang gibit-bit. Ato hatagang pagtagad, kay libuan kuno ka mga mag-uma sa Davao de Oro o Davao del Norte. Nakabaton kini og titulo sa ilahang gitikad nga luyuta. Katropas balita, katropang Lars Anyol, kung asa kinigikan, katropang Lars!
5: Live report! Live report!
0: Mukabat sa libuan kay mga mag-uuma sa Davao de Oro ug Davao del Norte ang nagkadawat og titulo sa ilang mga gitikad nga yuta. Kinihuman sila nahimong benepisaryo sa pagpangapod-apod sa electronic land titles kon e-titles og certificates of condonation with release of mortgage kon co-croms nga gipagayon sa Tagum City Atrium sa milabayng adlaw. Kabahin matud pa ang kalyukan sa programa sa Department of Agrarian Reform kon NADAR. Kabahin sa pagpatuman sa Comprehensive Agrarian Reform Program kon CARP nga nagtabang sa mga mag-uuma nga makabaton og ligon nga pagpanag-iya sa yuta og pagtunol og DevRelief. Sumalapag ang mukabat sa 132 ka mga electronic land titles nga dunay 114 ka mga ektaryang kaumahan ang napangapadapod ngadto sa 2,882 ka mga agrarian reform beneficiaries sa Davao del Norte. Samtang gipangapadapod usab sa DAR ngadto sa 1,313 ka mga mag-uuma sa Davao de Oro ang 1,639 ka co-croms nga naglangkob sa 7,586.52 ka ektaryang agricultural lands. Human gipapas sa gobyerno ang 234,585,003.20 pesos nga utang sa yuta. Samtang mukabat sa 8,548 ka mga agrarian reform beneficiaries sa nasangpit nga probinsya, lakip ang mga beneficiaryo gikan sa Davao Oriental ang nagkabaton og certificates of a condonation with release of mortgage kon co-croms. Kinuman gipapas sa gobyerno ang kapin 509.6 million ka pesos nga utang sa yuta sa mga beneficiaryo. Aduna kini kinatabok ang sukod nga 22,139.15 ka ektaryang kaumahan. Dungan sa aktibidad gipasabot ni DAR Secretary Conrado M. Estrella III nga ang programa nagtingaw nga dili lamang mahimong tag-iya ang mga mag-uma sa ilang gidikad gayuta kung dili aron usab nga makabaton sila og ligon nga pagkinabuyan o kagawasan sa pinansyal. Para malami ang ngisi, magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
6: Thank you so much, katropang Lars Sanyol, sa detalye sa mga report o tinindot nga balita. Kaya mga mag-uma, mga tropa, nga matay na ito, mga katigulangan, ang mga anak na ikapahimulos karo mga tropa na kuan lagi na kabenepisyo na sila mga tropa sa DAR mga kaigsoonan CARP na kutong CARP mga kaigsoonan nga pagapunapun nga mga luna kani ato mga katropa nga gipang applyan sa gobyerno o gipang trabaho sa ato mga kaigsoonan nga din gi hatagan mga tropa katungod sa gobyerno nga makatikad kinis maong luna mga katropa. Samtang sa laing bahin sa ato mga balita na sikop sa Kapalong Municipal Police Station usab o Kapalong MPS ang usab mga tropa nga babae nga giingon kini nga bait collector sa illegal nga numero nga sugal mga katropa nga nailhan kini sa lasto atol kini sa kipigayon nga anti-illegal gambling operation sa may barangay Pag-asa Kapalong Davao del Norte. Base kini sa report gigamit mga katropa sa kapulisan ang pamaagi usab nga poservitor o nagpakaron ingnon mga katropang mananaya aron lamang madakpan usab ang suspect nga giilaw usab sa pangalang usa ka alias BT. Na recover gikan sa suspect ang usa ka duplicate mga katropa sa biting receipt. Lakip na usab niya nga dunay draw time mga katropa alas 9 sa gabi o gabit number nga 15 o 20 ni gawas ni portiluoyan ninyong nakapatad. Usa ka tinuod sa mga 20 pesos mga katropa ang giisip usa ka bit money o usa ka pad mga katropa nga biting receipt, carbon paper, ballpen o kantidad nga 225 ka pesos na gituhuan mga tropang taya kinigikan sa mga sugarul. Human mga katropa sa operasyon, ipahibalo usab sa kapulisan ang suspect sa iyang katungod. So malas po sa balaod, gigamit mga tropa ang lokal na pinulungan sa wala pa kini mga tropa ginala ngadto sa Kapalong Municipal Police Station alang kini sa husto ga proseso. Ang suspect karon nagatubang ng kaso mga tropa tungod kini sa giingon nga paglapas sa Presidential Decree 1602 o ang balaod batok mga tropa sa illegal nga sugal mga katropa. Loay gyud kamong ginagmay mga kaigsoonan gumikan kay walay accomplishment mga tropa kamo gyud ang matripan gyud mga katropa aron aduna accomplishment kining atong kapulisan kay importante pud nga aduna salay gilihok mga tropa kung gahi mo ginpahimangnuan mo mga tropa ug hangtod karon gyud pagahi gyud pa sa ulo di na siguro mga tropa mabasol ni PNP nga nadakpan mo mga katropa ni kadaghan pa kinabuhi nga mahimong legal mga kaigsoonan nahala gyud mo sa illegal. Alas 5:09 na samtang sa laing bahin sa atong mga balita. Nagaparayon usab sa pagpasigarbo mga katropa sa Island Garden City of Samal ang mga beneficiaryo sa Special Program for Employment of Student o Space. Human sila mga katropa makadaog og daghang nga pasilingog atol kini sa Davao del Norte Grand Space Day mga katropa sa gipaygayon kini niyatong Hunyo 5, 2026 sa Panabo City, Davao del Norte. Ubos kini sa pagpangulo usab ni City Mayor sa City Mayor Office pinag-isab sa Public Employment Services Division mukabat sa 35 ka mga samalinyo. Space mga katropa beneficiaries ang aktibo kini nga miapil sa nagkadaiyaga socio-cultural nga mga kalihukan din ilang mga tropang gipakita ang ilang talento, kahanas o determinasyon. Lakip usab sa ilahang mga nahakot mga katropa na kadaugan ang pagkahimong kampiyon sa kompetisyon sa Zumba Natics. Ikaduhang dapit usab sa hataw sayaw o pag-angkon usab sa titulo isip first runner-up sa patimpalak nga Mr. o Miss Grand Space mga katropa. Ipasabot usab sa mga organizer nga ang maong kalihukan nagtumong kini sa pagpalig-on sa partisipasyon sa kabatan-onan pinaagi sa paghatag ngadto kanila og higayon nga mapakita usab ang ilang mga talento og abilidad samtang nagapalambo usab sa ilang pagsalig sa kaugalingon og espiritu mga tropa sa panaghiusa. Nagkatigom sa maong kalihukan ang mga SPES beneficiaries gikan mga tropa sa nagkadaiya nga lokal na pangamahanan og mga lungsod sa tibuok ka probinsya sa Davao del Norte aron lamang sa pagsaulog sa ilahang kalampusan isip kabatan-onang beneficiaryo sa programa. Ang Grand SPES mga kaigsoonan di kabahin kini sa padayong paningkamot usab sa Department of Labor and Employment o DOLE og sa mga lokal nga kagamhanan aron lamang nga ilhon og pasidunggan ang bililhong kontribisyon sa mga kabatan-onang SPES mga katropa beneficiary sa probinsya samtang ginadaig usab sa mga opisyal sa Samal City ang maong kadaugan na nagapakita kini sa talento, disiplina og kahago mga katropa sa mga sabalinyo nga mga kabatan-onan na nagapadayon kini sa pagdala og dungog sa ilahang dakbayan. Alas 5.11 na bayad, rigapon sa ato gapagpanaguban samtang sa laingbahin. Nasikop usab mga katropa sa kapulisan ang usa ka gituhaga personalidad sa illegal nga droga atol kini sige pagayon nga bypass operasyon sa may barangay Gabuyan, Kapalong, Davao del Norte. Ang operasyon kabahin usab kini sa gipalig-on nga simultaneous anti-criminality law enforcement operations kun Saklio nga nakagipahigayon kini sa mga sakop sa Kapalong Municipal Police Station uban usab sa mga personnel sa Sikan Company, Regional Mobile Force Battalion 11, 1st Davao Norte Provincial Mobile Force Company o Revitalized Police sa Barangay Sint Cluster sa Kapalong ubos kini sa direktang pagpagdumala usab ni Police Captain Crisanto Quibrar, Officer in Charge sa Kapalong Municipal Police Station. Sa report na dakpan ang suspect nag-ila lamang sa alias nga Alan atul kini sa bypass operation ni adto ga Hunyo 6, 2026. Na-recover gikan usab sa suspect ang duha ka sasit nga adunay sunod sa gituang ang syabo. Lakip na sab niini ang sasit mga katropa nga napalit kini sa pusir buyer og usa ka lain pang nakuha nga pakete gikan sa posisyon sa suspect. Nasakmit usab ang Mark bypass money nga gigamit kini sa maong operasyon. Subala sa kapulisan ang tanang ebidensya gimarkahan kini og inventaryo diha mismo sa lugar asa gipahigayon ang operasyon uban usab sa presensya sa mga sa suspect og sa mga saksi nga gikinahanglan kini sa balaod. Gigamit usab ang alternative recording device o ERD aron nga masiguro ang transparency sa pagasunod sa mga giya usab sa Korte Suprema. Matod pa usab ni Police Captain Crisanto Quibrar ang kalampusan sa kampanya batok sa illegal nga droga resulta kini sa ligon usab nga koordinasyon tali sa Philippine National Police, Philippine Drug Enforcement Agency ug sa mga concern nga residente nga naghatag kini impormasyon sa otoridad. Sa pagkakaroon, ana-ana mga katropa sa kustodiya sa Kapalong Municipal Police Station ang suspect alang kini sa hustong dokumentasyon ug pagpasaka og kaso mga katropa batok kadto kaniya ang pagsang-at ni kaso kalapasan sa 9165 mga katropa sa RA 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 mga katropa. Alas 5.14 na bayan, rigapon sa atong pagparayon sa pagpanaguban. Atong unang gabahin mga katropa sa mga balita hatod sa kanato mga katropa ganto sa Sanson Plus Gold. Nangita ka ba mga tropa o suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento mga katropa nga dali ra maabsorb sa kalawasan, mao nga dali mga katropa o dili masayang ang mga nutrients mag Sunson Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan mga tropa sa kamunggay, mangustin, ahos ang palaya o spirulina nga ilado nga mga herbal nga nakita kini sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo na kombinasyon Sunson Plus Gold o Sunson Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C o sabayi kina sa pag-inom o healthy nga kape, ang Sunson Plus Coffee Mix mga katropa nga mapalit kini sa nagadaiya mga butika at parmasya nationwide mga kaigsuunan. Alas 5:15 na samtang sa lain pangbahin sa atong mga balita. Sugod na usab ang pagbansay sa una nga batch sa mga miyembro sa Rapid Mobilization Task Force o RMTF ngadto sa level sa kapurukan, pinaagi sab kini sa Resiliency Management Training isip kabahin sa programa sa administrasyon ni Gobyerno Raul Mabanglo sa Davao de Oro aron lamang mapaligon ang kaandam sa mga komunidad batok sa mga katalagman. Gipahigayon ang duha usab ka adlaw na pagbansay ni ato ga Hunyo 4 hangtod sa Hunyo 5 sa may PGRB Inland Resort sa lungsod sa Muncayo, Davao de Oro. Din gitambungan kini sa 37 ka mga purok leaders o mga kagawad gikan kini sa barangay poblasyon o sa barangay Baylo. Subala pasab sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office tumong sa maong pagbansay nga madala ngadto mismo sa mga komunidad ang hustong kahibalo o kaandam kini sa pagdumala sa mga emerhensya sa kalamidad. Lakip na usab ni ini nga gihilisgutan nga gitudlo mao ang early warning system, communication disaster reporting, first aid o emergency care. Ingon man, uban usad pang mga pamaagi aron labang mapalig-on ang resiliency sa matag kapurukan. Ang mga trainers na nagdumala sa pagbansay gikan usab sa nagkadaiyang lungsod sa lalawigan nga una nang nakadawat og special usab nga training gikan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office niadto ga miagi usab nga bulan sa Pantukan, Davao de Oro. Gilauman usab sa kapitulyo nga sa musunod usab nga mga bulan mabansay ang tanang purok leaders sa 237 ka mga barangay sa lalawigan aron lamang mas mapadali ang pagresponde sa komunidad o kalikayan o malikayan ang mga dakong kadaot panahon usab sa mga kalamidad o emerhensya mga katropa.
5: Exciting Pilipinas!
6: Alas 5:17 na bayad rigapon sa atong pagparayon sa pagparaguban. Samtang sa laing bahin, gisgutan usab o gipaabot. O gipasabot nga to sa maginikanan sa New Visayas Central Elementary School sa Panabo City ang bag-og 1-3-term policy sa Department of Education atul kini sa parents orientation nga gipahigayon ni atong Hunyo 6 tuig 2026. Gipangunahan usab ni Principal 4 Ramilin Antalan ang maong orientation din iya matupag matinaw ang mga kaayuhan sa bag-og polisiya alang kini sa mga estudyante. Sumala kaniya pinaagi usab sa 3-term policy mas taas ang panahon sa pagkat-on sa mga kabataan, dili na dali-dalion ang pagtudlo sa mga leksyon. Maminusan na usab ang pagkabalda matud pa sa klase, adunay igo nga oras alang kini sa pag-review sa mga magtutungha, o maminusan usab ang presyor nga kasagaran kini nga masinati panahon usab sa grading period. Gawa sa bag-o nga polisiya, gihisgutan usab sa maong nga panagtapok ang planong demolisyon sa pipila usab ka mga building. Sa eskwelahan, ang shifting schedule sa mga estudyante ang nagkataas matud pa nga ihap usab sa mga magtutungha, ingon man ang mga kaakuhan, mga katropa sa mga miyembro sa Porfis. Sa Porfis, no, kaya doon mga miyembro kinahanap eskwelahan gina kay ang gobyerno nagasto gyapon ni anak mga tropa sa ilang mga notebook mga katropa. Mga ginikanan usab nga mga magtutudlo o sa pagpalambo usab sa kalidad sa edukasyon. Dako usab mga tropa ang suporta nga gipakita sa administrasyon sa siyudad na pinagi usab sa City Mayor Jose Relampagos nga gipadangat usab ang iyahang mensahe pinagi ngadto sa iyang executive secretary mga tropa, Executive Assistant 4 na si Joan Relampagos. Dugang pasab niini. Naghatag usab siya mga tropa og personal nga tabang alang kini sa PTA miscellaneous contribution o gapintura mga tropa nga gamito sa kinis pipila usab ka mga classroom sa eskwelahan. Mitambong usab mga tropa sa mong kalihukan ang Panabo City Blogger Association o kinisawag og PCBE nga voluntaryo kini gamihatag usab sa ilahang libreng serbisyo isip kabahin sa Brigada Eskwela 2026 o pagpahigayon og live coverage aron lamang nga mas mapalapdan ang impormasyon ngadto usab sa komunidad mga katropa. Ana may mga vlogger rin mga katropa sa Panabo City nga ilang gipang rehistro mga kaigsoonan. So mao na ilang mga naisulay mga accreditation sa Panabo City sa mga vlogger. Naapos sila accreditation din na mga katropa nga ginarehistro mga kaigsoonan nga mga working media mga kaigsoonan nga adunay mga outlet din his Panabo City nga ila pong giparehistro din ha mga katropa. Kitang wa marehistro din mga katropa usay di tam acknowledge din mga tropa sa Panabo City. Diba kinatibukan ta mga katropa nga din sa Davao Region di tam acknowledge siya sa city mga katropa kay aduna sila mga personal kaugalingon din mga media mga kaigsoonan nga ilang giparehistro. Gipanaga ang ID mga katropa. Mao na din accommodate ko aduna sila mga okasyon din na mga tropa. Kung ano sila ID kapakita, automatic na sila. Pero kita mga tropa, huwag mga ID din na huwag marehistro sa ilang syudad. Halos ta mga tropa, dili lahat taga mga impormasyon din ha mga kaigsuunan. Batiko sinoon, dali kayo na sila mga tropa makasanong. Basta batikuso, maayo mga tropa, nga adunay mga anomalya. Ay, naku. Alas 5.21 by Rigapun sa atong pagpanaguban samtang sa lengbahin sa atong mga balita sa Davao Region. Opisyal na usab nga giabrihan sa publiko ang pinakaunang pinakabag-usab nga pickleball court mga katropa. Pickleball. Giabrihan kini mga tropa kagahapon adlaw. Yes, kapalong Davao del Norte gitawag kini sa gitawag mga tropa og den factor. Hunyo City, tuig 2026, kagapong adlaw. Personal, mga tropa, nga mibisita si Mayor Edgardo Timbol sa maong pasilidad. Aron lamang nga musuta, masuta ang kahimtang ini mga tropa, o ipaabot ang iyang pagdaig o pagpasalamat, mga tropa, sa mga namunuan nga nagdala o bagong attraction sa Nisgutang Lungsod. Ang Deng Factor, mga kaigsoonan, adunay upat standard pickleball courts mga katropa nga mahimo kining gamiton sa mga magdudula og mga mahiligon mga tropa sa baog adula. Ana usab kini mga tropa coffee shop nga adunay VIP nook alang kini sa mga bisita og usa ka karwas nga duga nga serbisyo mga tropa sa komunidad. Nahimutang ang maong nga pasilidad sa may purok Chul Dasby National Highway Barangay Maniki Kapalong Davao del Norte nga sayon maadtuan sa mga residente o mga bisita gikan kini sa ubang mga lugar sumala sa lokal nga pagamhanan. Padayon mga tropa ang ilaha pagsuporta sa mga pribadong inisiyatiba o pamunuan o pamuhunan mga tropa nga makatampo kini sa kalambuan sa sports sa turismo sa lungsod. Ganit ituhan nga ang

0: Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO sa kalihukan sa Brigada Eskwela 2026 first fun run for Akos Dagan para sa mga kabataan. Nagihimo sa Santo Niño Kalaingod Central Elementary School ni Atoga Hunyo 6 mga katropa. Ang pag-deploy sa MDRRMO personnel na hitabo kini pinaagi usab sa inisiyatiba ni Talaingod Mayor og MDRRMC Chairman Honorable Johnny E. Tibayaw aron lamang masiguro ang kaluwasan ug kahapsay sa baong kalihukan nga gitambungan usab sa daghang mga partisipante sa mga sumasalmot sa Brigada Eskwela. Gipahigayon ang fun run isip pamaagi kini sa pagpalig-on sa suporta alang sa mga kabataan ug sa pag-andam usab sa mga eskwelahan alang kini sa maabot nga pag-abli sa klase nining adlawa. Lakip sa tahas mga tropa sa MDRRMO ang paghatag og emergency response preparedness og pagmonitor sa kahimtang sa kalihukan aron malikayan ang posibleng insidente mga katropa. Oras, alas 5.25 na bay.
1: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
2: Punta kayo na niya at karoon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Ano niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
3: Gwapo. Sinaong tao unting kasang bunga.
2: Ya, unsa man yung kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
3: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit ka mo Crop Gold.
2: Okay, daghan nga salamat.
4: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
2: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa man imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
5: Bahin sa imong harvest? Dako ko kong harvest tungod sa Crop Gold.
2: Kaya uban pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
5: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
6: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
7: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
8: Ako kay kong pasalamat sa Santon Plus Gold kay tumang good sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold. Sa akong pansulay sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga adunay alibyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
7: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
1: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix regod ng the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Apag ipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kimintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang ako gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
11: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga

0: Sakit dito. Naga-premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga ipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Santan Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na. Santan Plus Herbal Soap.
7: Yes to health.
8: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
9: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
11: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
10: Bato gold tawon. Mao nay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
13: Gusto ba ni mong isalista ni Pres Capilla?
10: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
13: Oh! Gusto? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
10: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Exciting?
7: Exciting!
1: Pilipinas! Exciting! Pilipinas!
14: Alright, balik tayo mga katropa sa ato mga kanagupan. Alas 5.32 na mga katropa. Hatol, pag-iapon ka na ito, mga kaiksonan ganto sa mga produkto, mga tabang ka na ito. Premium D3. Para mga katropa, instant energy, mag-premium D3 ang gipakusog mga katropa ug mas gipa-epektibo pa. Premium D3 mga kaigsunan, ang softgel capsule nga muhatag gyud instant nga energy tungod kini sa VCO nga adunay taas usab nga MCT o medium chain triglyceride nga nakita gani sa pagtuon sa mga expert mga katropa nga muhatag kini og instant nga kusog. Mao nga kung pirmi mga katropa nagaluya ang lawas mag premium D3, mapalit kini sa mga butika nationwide mga katropa. Og sa mga mag-uma, ayaw kalimti ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mapalit kini sa nagkadaiyang mga agri-store sa inyohang dapit mga katropa. Good morning, Daedric, kang Adel Argonza. Kang Hostilito Argonza o sa tanan nga nagpaminaw karon kang Edwin o kang Celia Ricto, kang Arnold, kang Milin o kang siyempre nga to kang Brad Teddy o kang Manang Ansing. Gumi, salamat ay buntag ganyan tanan din hikaroon sa mga Ricto family, Armidilia family, Umalgi family, Lapis family, Al-Ferris family. Kari sa mga tropa sa kuan, no? Sa Purok 6 Mamakaw, Kapalong ni siya mga katropa. O diha kay kuan, kisaning Igso Nole. Good morning, Daso. Kanjina. Hala, good morning yung tanan diha karon sa Kapalong at yung Nestor Abayata. Exciting Pilipinas! Alright, mga katropa, parang nga puntas tupang panaguban. Dita maglangan, mga kiksunan, kay Bulawan o matagtag na alas 5.34 na bay. Nigimaw na yun ang Haring Adlaw, pero gipalibutan gyapon ta karon mga katropa sa dagtom nga palibot sa atong syudad sa Tago mga katropa. How about din sa inyong dapit kay ganihan abtan kog ulan kag ganihan nagarincoat mi kog abot diri sa istasyon mga katropa ganihan kadlawon alas 3:50 kun abot dinhi. Tama gyud mga katropa alas 3:00 ko alas 3:00 lumigikan dito alas 3:30. Tama gyud mga katropa 40 minutos basta kadlawon biyahe mga katropa si, dali ra kay makaabot gumikan kay dili traffic. Alright, parenta mga katropa, adunay principal, gitubag mga katropa ang aligasyon. Kalabot na kini sa patong-patong na balay runon sa eskwilahan. Oy, mao ba? Katropa sa balita, katropa ang Hanilo Tabios mga katropa, gikan sa XFM Bukidon. Katropa ang Hanilo.
7: XFM Mindanao Reports.
15: Gitubag sa principal sa Kapitan Juan Integrated School sa Lantapan, Bukidnon ang aligasyon kalabot sa giingong patong-patong nga balay runon sa ilang eskwelahan. Sa eksklusibong pakiginabi sa XFM News Team kang Mighty Gamo, principal sa Mong Tulungaan nitong Biyernes, Hunyo 5. Gitinaw niini nga ang ipahigayon nga fun run karong Hunyo 12 sa kantidad nga 100 pesos exclusive matod pa sa mga estudyante ug mga ginikanan sa Tulungaan. Apan walay nakabutang nga compulsory kini ug dili pirmahan makuha ang card o ma-enroll alang karong school year kung dili mo apil.
16: Ang fun run exclusive gud siya sa ang 100 exclusive siya sa tanang mga estudyante o ginikanan. Pero wala gibutang didto gani makita ninyo sa post sa AA production. Exclusive lang siya ang 100 pero wala giingon compulsory. Nga dili mo permahan or unsa pa na makuha ang inyohang card or ma-enroll mo kung dili mo mag-appeal o fun run.
15: Giy makakusab ni ini ang giingong 150 pesos nga bayad kung dili makabrigada. Kundi in donasyon lamang kini.
16: Bayad? Wala man ang term nato nga bayad. Sukad-sukad pag-abot na ako diri, ako ginang gi-erase ng term nga bayad. Mudawa taog donation. Pero wala ko niingon nga 150 or kung mo-donate sila any amount.
15: Kabayan usab sa 500 pesos ang nga PTA. Gawas na matod pa siya ni ini kaysa parent-teacher kini nga organisasyon. Apa kung aduna pa'y balance ang estudyante sa nakalabay nga school year, dili kini makapiktos sa iyang pag-enroll.
16: 500? Nawagi ko'y labot sa 500 nga PTA. Ilahan na. Siyempre, ipaadto lang namo dito. Ipacheck, pero wala ko'y labot. Pero kung maingon sila, katong tanan nga mga pangutana nila, katong 150 nga giingon, fun run. Pero kung muhangyo sila, kay dili sila muhatag, ana, walay problema. Enroll ang bata, ihatag ang card.
15: Samtang, giawahag usab ni ini ang mga ginikanan kung aduna sila reklamo nga moderiso lamang kaniya aron matubag dayon niini sila. Gikatak na usab karong Lunes, Hunyo 8 ang pag-abli sa klase sa mga pampublikong eskwelahan alang sa school year 2026-2027. Mga katropa, para sa healthy beauty and always looking young and fresh, gamit na sa Clear Skin Herbal Soap alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Senilo Tabios, XFM News.
14: Tinood na mga katropa ay dari sa Bukidnon, hey! Na-inkwintro mga ina ko ang principal dari mga tropa ako board ko mga katropa sa GPTA. Kay sige tagi, basa-basa din na mga tropa ang mga polosiya ko na mga tropa sa GPTA mga kaigsunan nga na, no collection mga tropa, pero wag ito man. Tinood mo na. Patong-patong nga bayronon. Tinood ang patong-patong nga bayronon kay naa kay PTA, makanang homeroom PTA, naa kay bayronon mga tropa nga diha mga tropa, depende sa masabutan din ha. Naapon mga tropa sa federation, mga tropa kung grade level federation, naapon na siya, Dennis Bukidnon ha. Naapon na mga tropa ay kanang kinatibukan sa kuan, sa GPT. Usay, kaning sobra ka social na to ng mga official sa GPT mga katropa. Gadagko kunuhay kaayo o kanang project ang himoon, pero is divide and pila kaginikanan, maurin yung bayronon mga tropa sa itong GPT para kuno sa mga project. Which is mga tropa, kung hisigutan tang project mga tropa, naaman tayo gobyerno mga tropa, naamay deep aid mga kaigsunan, nga naamay budget din na para sa mga project din, mga building din mga tropa, paghimog mga classroom din ha.
7: Exciting Pilipinas!
14: Mauna na... Maunay na initan ako sa una mga tropa. Ingon dayon nga, wa ko nay problema di mabayran. Why problema pero mahug pagbuli imong anak in town din ha mga tropa sa itulunghaan. Usay muramurahon pa teacher. Suito ko anoy, taon-taon ko kunahimo mga tropa official. Nagloom-loom lang ko mga katropa gikan pa sa grade 1 akong anak mga tropa hangtod mga tropa nga ni kuan lang ni graduate og high school official ko mga tropa sa tulunghaan. Mao na kana mga reklamo sa mga kanang tinuod ba na pero unsaon ta man majority role man mga tropa matuman din sa eskwelahan kay daghan mga tropa mga hangal pod mga ginikanan nga magpatuo nga naa mga tropa bisag wala. Mao na tinuod mga tropa nga kay tabo. Samtang parayon tayo mga tropa sa itong pagkaragoban, alas 5.39 naway. Dariga po sa itong tulumanon, samtang sa Picas Bahin Street Level Drug Personality. Sikop kini sa Bybust Operasyon sa Butuan. Siabo na kumpiska, katropas balita, katropang Jonje Librias.
7: XFM Mindanao Reports.
17: Hoy ang dagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki nga giingong nagnegosyo og illegal nga droga human kini malit agan sa gikasang Bybust Operation sa kapulisan dito sa Purok 12 Barangay San Vicente Butuan City. Giila sa mga otoridad ang suspect nga si alias Raf walay trabaho og residente sa maong dapit. Matud pa sa kapulisan si alias Raf gikonsiderar nga usa ka street level individual drug personality og dugay nang gipaubos sa makuting surveillance. Gipahigayon ang malampusong operasyon sa mga personay sa Butuan City Police Station 1 Drug Enforcement Unit sa pagpanguna ni Police Lieutenant Bonifacio T. Castro Jr. ang Deputy Station Commander ubos sa pagpanerbisyo ni Police Captain Namra Arimaw Jr. ang Acting Station Commander. Nakuhagikan sa posisyon sa suspek ang 7 kagramos sa gituuhang shabo nga adunay gibanabanang kantidad nga 47,600 kapisos. Lakip usab nga nakuha ang 2,000 kapisos nga Bybust money o sa kayunit sa single motor nga gigamit sa iyang illegal nga kalihukan. Giandam na sa Butuan na City Police Station 1 ang pagpasaka og tukmang kaso batok sa suspek ngadto sa korte tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa pagkakaroon, ang suspek balhog na sa karsel sa kapulisan samtang nagpaabot sa ihang commitment order gikan sa korte. Mga katropa, ligonon ta ang atong panglawas sa adlaw-adlaw natong ginbuhaton, mag-Santon Vitamin C o Santon Plus Gold gana. Alang sa naghahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Jonje Librias, XFM News.
14: Thank you so much, katropa, ka Jonje Librias sa detalye sa mga report. Samtang padayon mga katropa, adunay 1.2 milyones kapisos kantidad kini sa siyabaw nga nakumpiska sa gituhuan mga katropang membro sa MILF o kauban usab sa Maasim Sarangani Province. Katropas balita, katropang Ivan Pulonan, XFM Jinsan.
7: XFM Mindanao Reports.
18: At tumangon sa mga dinakpang suspect ang kasong paglapas sa Sections 5 ug 11 sa Article 2 sa Republic Act number 9165 ug Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 human nga madakpan sa gilusan nga bypass operation sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 12 ning niaging adlaw sa sitio Mangelin Barangay Kamanga Maasim Sarangani Province. Pinaagi sa inusong puwersa sa PDEA Sarangani Jansan Provincial Office Maasim Municipal Police Station ug Regional Intelligence Division 12 Special Tracker Team Alpha. Sikop ang mga target nga silang alias Ibrahim, 43 anyos, nga usa ka driver o gialigarang miyembro sa MILF, o si alias Ahmad, 46 anyos, nga tricycle driver o polos residente sa barangay Muti, Gindulungan, Maguindanao del Sur. Nakumpiska ang 150 grams sa gituwang shabu, nga adunay standard market value nga 1.02 million pesos, o ang 50 mil ka pesos nga Bybust money, cellphone o pick-up. 50 gramos niini ang napalit sa transaksyon samtang ang laing 200 grams ang narecover sa posisyon sa suspect. Sa pagkakaroon, padayon ng kapulisan sa investigasyon kung diin gakuha o supply ang mga nasampit o asa kini ga-deliver. Mga katropa, aron mapalambo pa ang kahimsog sa imong pananaw, tumar o Vision X Plus Soft Gel Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
14: Thank you so much, katropang Ivan Pulonan, sa detalye sa mga balita sa mga droga, mga katropang padayon sa atong nasod sa Pilipinas. Katong unang bulyada mga tropa round sa mga balita gikan sa XFM Mindanao Reports. Hatod kadato mga tropa gato sa Sanson Gold Herbal Tea. Nangita ka ba mga tropa og healthy nga tea? Mag Sanson Gold Herbal Tea. Gihimo kini gikan sa kamunggay, turmeric og cinnamon bark maong daghan kaayo og mga health benefit. Gipatamis pa kini sa pinaagi sa stevia, mga pwede kayong inumon sa mga adunay diabetes. Sanson Gold Herbal Tea, ang tea nga healthy. Sanson Gold Herbal Tea, mapalit kini sa nagkadiyang mga butika at farmasya nationwide mga katropa.
7: Exciting Filipinas.
14: Alas 5:44 na bayad rigapon sa atong pagpanaguban ng atong programa. Good morning kang Dong Toleng, Chrislyn Hilsano. Good morning, Helen. Kumusta ba niya si Nang Nali? Ngani usab kay Nita Valderosa. Ma'am Nita, good morning, Ma'am Nita. Kumusta man mo karon, Ma'am Nita Valderosa, karon na nagpaminaw sa atong pagpanaguban ng atong programa kang Jonas D. Guzman. Good morning. Oga Federico Canelio. Good morning, usab kang Federico Canelio nga nagpaminaw usab karon mga katropa. Alright, dito maglangan, mag-exunan ka last round, na final round na mga katropa sa ato mga balita gikan sa XFM Mindanao Report. Magtiayon mga katropa, patay, human nga nabanggaan ug van. Katropas balita, katropang Michael Ricabo.
7: XFM Mindanao Reports.
19: Patay sa ospital ang magtiayon nga sakay sa motorsiklo. Human nabanggaan og van diha sa Maramag, Wao Road, Purok 6, Barangay Lantay, Pangantukan, pasado alas 5:20 sa buntag, Hunyo 6, 2026. Mga biktima na ila nga sila si Christopher Ajok, 44 anyos, Minyo, sakay niini ang iyang asawa nga si Marisa Ajok, 43 anyos, Minyo, managsamang trabahante sa Sumipro og residente sa Purok 1, adto yon Pangantukan, samtang ang van gimaneho ni alias Nor 18 anyos, residente sa Mimbuaya, Wao, Lanao del Sur. Sa investigasyon na sayran nga ang motorsiklo gikan sa Antoyon Pangantukan, paingon sa barangay Barandias, apan sa pag-abot sa kurbanang nga bahin sa karsada, ang nahisgutang ban nga gikan sa Picas direksyon, giingong milahos sa linya nga gisubay sa motorsiklo, nga niresulta sa panagbangga. Tungod sa impact, nabulandos ang nahisgutang motorsiklo, nalabay ang mga sakay, ug ang driver sa motorsiklo nakapaingon ilawom sa nakaparadang truck sa daplin sa dalan, og ang van nakabangga usab sa truck. Tungod sa mong insidente, nakaangkon og samad ang driver sa van og daling gidala sa tambalanan aron matambalan. Sa laing bahin, ang driver og pasahero sa Honda XRM nga motorsiklo nakaangkon og grabing samad sa ulo og gideklara nga dead on arrival sa ospital. Sa karon, ang duha ka mga sakyanan gidala kini sa Pangantukan Municipal Police Station alang sa dugang investigasyon, samtang ang driver sa van ubos na sa kustodiya sa kapulisan og nagpaabot na lamang sa pagpasaka sa tukmang kaso. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Soft Gel Capsule. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako's katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
14: Ikasabas katropang Michael Ricabo, ahok apelido, ahok adjok man pagalitok ni kuan mga tropa ni Michael kay ahok na siya kay na ako'y mga kaila po diri sa Valencia mga tropa, mga ahok ang apelyido katong ni Dagag Kagawad nga ahok, mga ahok no kang taga Bukidnon gisla. So di malas kay mga tropa, mao na ingon da pagbiyahe nato magaigsunan, gibig yun pinaka importante, aya pa kay lumbad ya nang uban mga tropa, di pasagdi na sila. Kung gusto kang luwas ka mga tropa, makaabot sa ibong panimalay. Samtang sa laing bahin, duha ka suspek mga katropa sa pagpangawat o gatoles mga katropa sa Tandag City. Dakpan kinis kapulisan. Katropas balita, katropang Ale Vicente.
7: XFM Mindanao Reports.
20: Anda na karon sa karsel ang duha ka lalaki human malampusong nadakpan sa mga personay sa Tandag City Component Police Station tungod sa ilahang kalambigitan sa managlahing kaso sa pagpangawat og tolis sa Tandag City. Kay baluan nga niadtong milabay adlaw usa ka insidente sa theft o pagpangawat ang natala sa Barangay Bungtod diin gipang sikwat sa kawatan ang mga baligya gikan sa usa ka military supply shop. Pinaagi sa kuha sa CCTV footage og sa paspas nga aksyon sa kapulisan, daling nailhan kinahanglan og nadakpan ang sospitsado nga giila sa alias nga Tony, 37 anyos. Luwas usab nga nirecover sa mga otoridad ang mga kinawat nga butang gikan sa posisyon sa sospek. Pagkasunod adlaw, usa ka insidente sa robbery o tolis ang natigayon sa Barangay San Agustin Sur, diin dako-dako nga kantidad nga mitala sa 64,500 pesos ang nadagit gikan sa usa ka sari-sari store. Human sa gimong pagproseso sa CCTV footage og base sa mga testimonya sa mga saksi, daling gilunsad sa kapulisan ang usa ka hot pursuit operation. Misangpot kini sa pagkasikop sa suspitsado nga nailhan sa alias nga Pakpak dito sa Barangay Bioto. Sa pagkakaron, ananas kustodiya sa kapulisan ang duha ka dinakpan, samtang giandam na ang pagpasaka og kasong theft og robbery with force upon things bato kanila ngadto sa korte. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw, pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa nagkayusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
14: Kasamas katropang Ali Vicente sa detalye sa mga report. Marlon Acuer, good morning dari sa Matis City. Samtang katapusan gabahin sa detalye sa report, mga katropa, Deep Eddie Jinsan, all set na mga katropa sa pagsugod sa klase karong adlawa. Katropas balita, balikan na to si katropang Ivan Pulunan. Katropang Ivan sa detalye. Katropang Ivan, go ahead, katropang Ivan.
7: XFM Mindanao Reports.
14: Ay, kadiot lang. Philip Lugario, de Philip Lugario.
0: All set na ang Department of Education Jensen sa pagbalik sa mga klase karong adlaw, Hunyo 8, sa mga pampublikong tulunghaan sa Dakbayan. Sumala pa lauman ngang unang semana sa pagbalik sa mga klase, pulos activity o pag-ila-ila-usa sa mga estudyante o magtutudlo ay hapang formal nga lecture, subay sa opening block sa three-term calendar sa DepEd. Tumong niini nga i-assess sa mga teachers sa mga estudyante sa Philippine Informal Reading Inventory, Rapid Math Assessment, Height and Weight, eyesight o pre-test subjects. Pinaagi niini, masayran ang kondisyon sa bata kung andam na ba gayon sa formal nga klase o kung kinahanglan pa og adjustments. Samtang subay sa guidelines, 15 kaadlaw human ang opening mamahimo ng magpahigayon og homeroom meeting ang mga ginikanan aron maklaruhan sa bagong grading system, schedule of activities, mga bagong polisiya, flexible learning program og summer aral program nga sundan sa PTA meeting. Kahibaluan nga human ang 5 kaadlaw nga enrollment og brigada eskwela. Buhatag gihapo nag 30 kaadlaw ang DepEd alang sa mga late enrollees. Apan subling panawagan sa mga ginikanan nga dili na panugayon pa ang pagpa-enroll sa mga bata aron dili maulahis sa mga aktibidad. Mga katropa, balik eskwela na gayud. Laing-laing tao na usab ang makahimamat sa imong anak. But pasabot laing-laing na usab nga posibleng sakit ang iyang maangkon. Busa worry no more, gumikan makaangkon ang imong anak og dugang enerhiya pinagi sa pagtumar og Santone Vitamin C. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.
14: Ikasama sa katropang Philip Olegario sa detalye sa mga report. Diha karon sa ibong nahimutangan.
7: Exciting Pilipinas.
14: Alright, dito mga tropa sa pinakaulahi mga tropa natong paghatag diha kaninyo sa atong weather update.
7: XFM Weather Update. Weather Update.
14: Sumala mga tropa sa mga astronomical calculations mga tropa para kini sa Davao Region o Davao City. Adunay kapin nga to sa 12 ka oras og 31 minutos mga tropa nga kahayag karon sa adlaw. Karong adlaw nga atong masaksihan mga katropa. So nisubang magong adlaw mga katropa dinhi alas 5:21 sa buntag kaganiha, mosalop usab alas 5:53 sa hapon. Samtang gitas-on sab sa bulan mga katropa nga kahayag atong makita mga kaigsoonan karon sa bulan. Nabay hayag ang bulan basta adlaw wala. Ang kuan mga katropa gud ang bulan nato mosubang pud mga katropa kay karon na mga tropang adlaw, good. Adlaw na musubang kasagaran mga tropa ang bulan no alas 12 sa tungang gabi eh. Ni subang kaganiha. Nya musalo pod ala una mga tropa sa kadlawon. So ugma sa kadlawon na po ni musalo mga kaigsunan. So aduna poy kuan mga tropa nini. Matawag nato mga tropa nindot nga palibot. Oy, si Master Inday oh. No raga di basta-basta ni. Mga katropa, karon kay Hunyo mga katropa, karong bulan sa Hunyo 8. Ang bulan mga katropa nga naa sa last quarter o katunga mga katropa nga nagkagamay, diin makita usab ang katunga mga katropa sa naong niini nga nasadagan mga kaigsunan. So, but pasabot, quarter ba? No, gagmay kay mga katropa nga gamay lang kayong kahayag batro pa yung makita sa dagway niini mga kaigsunan. Samtang sa pikas bahin, mga katropa niini pagsulod sa bulan sa Hunyo, padayon gyapon natong naobserbahan ang pag-ulan-ulan mga katropa, ulanon mga katropa ng pipila kabahin sa Davao Region, tungod kini sa epekto mga katropa sa habagat o mga localized thunderstorms. Posible usab ang panagsang pagdagom, kusog nga ulan o dalugdog, ilabi na mga tropa sa hapon o gabi. Busag iawhag mga katropa ang tanan ng publiko nga magmatngon kini sa mga advisories mga katropa sa pag-asa. So maoka na mga tropa atong lakat sa panahon karong adlawa mga kaigsunan dinhi mga tropa sa Davao Region mga katropa.
2: XFM Weather Update. Weather Update. Exciting Pilipinas.
14: Yon ang atong Exciting Pilipinas Weather Update.
2: Inyong nadugok ah.
14: Kadiyot lang, naunsa ba ni, nag-una-una mang kadiha, sano? Mura makagwa kaganahin ng mga sano nga manamilit pa taay. Manamilit pa ta mga tropa, pinaagi sa mga katropa nining ato, mga katropang naandan mga kaigsunan. Wala tayong kukuras mga tropa, musunod sa katropang Larsan Yol. O ka siyempre mga kaigsunan. Salamat sa tanan mga tropang nakikalayon sa ato nga pagpanaguban. Kaabang takaroon sa Master Control, katropang Gabalas. Alang si Kusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Buong Umaki Algabi. Salamat, may buntag ka natong tanan. Dalaygon ang labawang magkagagawang. Bye-bye. Happy classic ka natong tanan karoon mga igsun.
2: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Magpatanabla. Inyong nadugok ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
21: Kung maminaw ka sa XFM.
22: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
21: Kung maminaw ka sa XFM.
22: Apat sa dihang, sukan na minaw kong XFM saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
23: X.
21: XFM.
23: FM.
22: Exciting.
24: Punta kayo na niya at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon niya at biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
25: Gwapo, sinaong taon tingga sa bunga.
24: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
25: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar, magamit ka mo Crop Gold.
24: Kaya nakan nga, salamat.
26: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
24: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
27: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
24: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
27: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
28: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
29: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
30: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, higala, ang pag-inom og kape, hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine. Mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
3: The Secret of Health.
30: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diya. Basta kape na gani ang atong iskutun ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
30: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kay sa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
3: The secret of health.
30: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog og epektibo.
5: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
6: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
8: Santon Plus Gold!
9: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
3: The secret of health.
30: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
3: Visionix, daghan ang natabangan.
10: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Nuto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
3: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
30: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
3: The secret of health.
30: Osbon ko, mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
3: The secret of health.
30: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Pangit, pangit. Hmm? Lingi man dayon. Ipot pod. Exciting.
8: XFM.
1: Exciting.
11: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
12: Mga katropa, excited!

0: Mga katropa, aron kanunay makaangkon og healthy body og strong immunity, pinaagi sa natural ingredients nga mangustin, ang palaya, moringa, ahos og spirulina, Magsaton Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kining si katropang Philip Olegario. XFM News.
1: XFM Report. Nagkasalamat katropang Philip Olegario na nakagikan sa XFM Jansand.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balita Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
1: Oras katropa, alas 6:25 na sa Buntag. O karon sa mga balita na sa Balitang Nasyonal. Ngahatod ka na ito sa Santon Gold o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, tuluki ang patong-patong ng balatian. Inom lang adaadla og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang naasoy nga kapsula, dunay sangkap nga mangustin, ampalaya, malunggay, garlic og spirulina. Nga sigurado mo alim sa kadaiya mga balatian. Santon Plus Gold, mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
2: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
1: Atong sayron katropa, mga balita gikan sa XFM Mega Manila.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
3: Express Balita.
4: Alas 6:10 na sa detalye po ng ating mga balita. Balik eskwela na ngayong araw ang 26 million na mga estudyante. Karamihan po ay sa mga public school ayon sa Department of Education. Ito ay para sa taunang pamparalan 2026-2027 at posible pang madagdagan ngayong araw ayon po sa DepEd. Inihayag ni DepEd Assistant Secretary Jocelyn Andaya na inaasahan nilang aabot sa 26.4 million enrollees ang kabuuang bilang ngayong taon dahil marami pa ang humahabol na magpatala, partikular na mga senior high school students na nagmula sa mga lalawigan o kaya ay nagtatrabaho. Kasabay nito, muling nilinaw ng DepEd na fake news o walang katotohanan ng mga kumakalat na balitang kanselado ang unang araw ng pasukan, kung saan tiniyak ni Education Secretary Sonny Angara na malinis, maayos at ligtas ang mga paaralan para sa pagtanggap sa mga mag-aaral sa ilalim ng kanyang bagong Project Handa Tracking Platform. Sa kaugnay na balita, nagpakalat na ng kabuuang 55,000 tauhan ang Philippine National Police. Sa ilalim po o bilang seguridad po sa ilalim ng Opland Balik Eskwela sa pagbubukas ng klase ngayong araw. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., kabilang sa kabuuang bilang ang 28,751 na mga organic police officers, 4,079 mula sa iba pang mga unit at 22,677 force multipliers mula sa mga kaagapay na ahensya at organisasyon sa komunidad upang mamahala sa pagpapatrol, trapiko at mga itinatag na 9,319 police assistance desk sa buong bansa. Bukod dito, magde-deploy din ang PNP ng 9,525 mobile patrol units sa mga school zones habang tinitiyak sa mga magulang na hindi makakaapekto ang kanilang mga regular na anti-crime campaigns at neighborhood safety initiatives.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balita sa International. Balita sa International.
1: Oras, katropa, alas 6:28 na sa Buntag o karon sa detalye na sa balitang na international. Nihatod ka na ito sa Visionix Plus of Gel Capsule. Katropa, parang magkita ang paabot ang mga ambisyon, dapat din ako permanente ito ang vision. Inam taadla-adla o Visionix Plus of Gel Capsule.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Gisugdan na ni Poplio da 14 ang iyang official visit sa nasod Spain. Isip kabahin kini sa iyang official pagbiyahe gawa sa Vatican. Sa iyang pagipulong sa Royal Palace sa Madrid. Ato mga nila ni King Felipe VI o Queen Leticia. Gidaig sa Santo Papa ang gobyerno sa Spain tungod sa iyang o sa ilang pagkontra sa gubat o sa ilang suporta sa mga migrants. Matod pa sa Santo Papa, nakita niya nga aktibo ang Spain sa pagkipasiugda sa kalinaw o pagpanalipod sa didinad sa mga tao sa tibuok kalibutan. sayahang pito ka adlaw nga

0: bisita gilauman. Usab nga makikita si Pablo da 14 sa mga biktima sa sexual abuse sulod sa simbahan Katolika, isip kabahin sa iyang pastoral nga misyon.
1: Express, balita sa buntag.
0: Oras katropa, alas 6:29 na sa buntag.
1: Balita sa sports.
0: Detalye karon sa balitang sports. Hatugan nato kini sa Turbo. Ang Turbo katropa dili lamang kini siya pangkama kundi pang sports pa. Aron nga mas muligon pa katong tuhod, baka sugakon bisag magluhod. Mag Turbo Male Enhancer matag dulog. Mapalit na sa mga parmasya butika sa tibuok Pilipinas.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Mga katropa, usa ka makasaysayanong kadaugan ang saksiyan sa mga boxing fans. Sa kalibutan human, gipulbos ni Filipino boxer star nga si Janriel Casimiro ang kanhi world champion nga si Luis Neri pinagi sa knockout sa ika-upat nga round sa ilang sagupaan sa Aichi, Japan niyatong Hunyo 6, 2026. Sayo pa lamang sa unang round, klaro nga determinado si Casimiro nga ipakita ang iyahang gahom sulod sa unang 30 kasegundos sa maong away. Napadapa niya si Neri pinaagi sa kusgan ng left hook. Dili pa kontento sa kadaugan, nakadugang pa siya sa duha ka mga knockout sa maong round. Hinungdan nga tulo ka bisis nga natumba si Neri sa unang hugna pa lamang. Sa kaduwang round, nakadugang pag-usa ka knockout si Casimiro pinaagi sa tukmang right hand counter samtang agresibong misulong si Neri. Sa ikatulong round, usab ka left hook ang nakapadapa sa Mexican boxer alang sa kalimang knockdown sa tibuok away. Sa pag-abot sa ikaapat nga round, wala pa makalikay si Neri sa kusog nga kombinasyon ni Casimiro. Kuman sa usa ka limpyo nga right hand, isundan kini og makamatay nga left hook sa sentido nga maoy hinungdan sa ikaunom og katapusang pagkapuka ni Neri. Diyan nakita, dili pa makapadayon ang Mexican fighter. Kitapos na sa referee ang away, pinagi sa knockout victory ni Casimiro. Tungod ini nakadaugan, misaka ang record ni Casimiro ngadto sa 36 ka mga kadaugan, 5 ka kapildihan og usa ka draw. Samtang nahulog sa 37 ka kadaugan og 3 ka kapildihan si Neri. Kuman sa iyang impresibong performance, may padayag dayon si Casimiro nga andam siyang muatubang sa undisputed super bantamweight champion nga si Naoya Inoue. Nga dugay nang gihandom nga daghang sa mga daghang vaccine fans nga mahitabo kini. Alas sa daghang Pilipino, kini ang kadaugan usa na usab ka pamatuod nga bisan sa edad nga 37 anyos, nagpabiling peligroso og world class fighter si Cuadro Alas Janriel Casimiro.
1: Balitang sports, balita sa sports.
0: Oras katropala 6:32 na sa buntag.
1: Showbiz news. Showbiz balita.
0: Detalye sa balitang showbiz sa tuganato kini katropa sa Clear Skin Beauty Soap. Aron nga mas muhamis, mulimpyo ang ato ang pamanit, mag Clear Skin Beauty Soap na mga katropa. Ang nasangpit nga sabon o sa kaherbal, igama sa Yes to Health, mapalit na sa mga parmasya butika, nga dol mismo sa inyong mga lugar. The script, nagdugang katropa o ikatulong concert sa Nasod, Pilipinas, tungod sa grabbing demand. Ato kining sayron ni pinagi sa itong showbiz correspondent, Inday Erica.
1: Showbiz News! Showbiz balita. Good morning.
2: Yes, mga maring, maayong buntag, maayong pagsugat sa adlaw nga Lunes. Ay, mga maring, mainit-init nga balita na dugang una og usa paka-adlaw sa ilang concert sa Pilipinas ang Irish band nga The Script. Tungod sa kadako nga demand gikan sa ilang mga fans, gianunsyo sa banda nga maghimo sila og ikatulong concert sa Marso 20, 2027 sa Mall of Asia Arena. Human ma-sold out ang ilang unang duha ka shows sa Marso 18 og 19. Sumala pa sa mga organizers, paspas nga nahurot ang tickets alang sa unang duha ka gabii. Hinungdan nga gidugagan ang ilang performances sa nasud. Nakatidad ang presyo sa ticket mga maring og 1,650 pesos ngadto na sa 14,900 pesos depende kini sa seating category nga pilion sa mga fans. Sugdan ang ticket ceiling alang sa ikatulong concert sa Hunyo 13 diin gilaoman nga daghang fans ang musalmot aron makakuha og lingkuranan. Sabi naman kayo ni nga, muli ni sila di ay. Bye na mga maring, matuto ang showbiz balita today. Ako ni si Maring Inday Erica de Ligua pa de la Mestanza. Apan ayaw ko piyansa, masigman po maako na kababay.
1: Showbiz news! Showbiz balita!
0: Kaya salamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Oras katulad pala sa 35 na sa buntag.
1: Balita sa buntag. Express balita sa buntag.
0: Good morning sa mga nagtanaw sa Facebook Live o sa YouTube.
1: Good morning!
0: Og mo kato katropa naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Lunes, Hunyo 8, 2026. Mga balita nga hatod kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Nakuntabang kini katropa mga pare aron nga mamitinar ang kahimsog sa to ang mga panglawas. Sa ngalan sa to ang sparring partner sa technical side katropang Gab Alas. Ato ang station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Network Philippines katropang Edwin Garig. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Lars Sanyol. Ikaw ang katropang musunod na ang busay. So gini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
3: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
4: XFM.
3: Exciting.
4: XFM.
5: XFM.
6: Boss Abo, magpakilo ko sa hubaybe.
7: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa man ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
6: Bato gud tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
7: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
8: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
9: Punta kentara niya at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon niya at biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
10: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
9: Ya, unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
10: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit ka mo Crop Gold.
9: Kaya daghan nga salamat.
11: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
9: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
12: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
9: Kaya upan pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
12: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
13: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
14: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
1: The Secret of Health.
15: Ako si Don sa Kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayo ang kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
16: The Secret of Health.
14: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og usa ka bulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
16: The Secret of Health.
17: Vision X Plus user, atong paminawon. Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima ka tuig na ko pagwelder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
18: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
19: The Secret of Health.
20: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
19: The Secret of Health.
18: Zanfone Plus Coffee Mix User.
21: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, inatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Zanfone Plus Coffee Mix jud ko niya. Ug dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni tagapanabo office worker.
18: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanfone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
19: The Secret of Health.
20: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanfone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanfone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanfone Plus Coffee Mix.
19: The Secret of Health.
20: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
19: The Secret of Health.
20: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Uy, pagani, mura lagyuk, asawa o ginastahan. Daga kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga ano, exciting? Exciting!
4: XFM.
3: Ka-exciting, oy!

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Uban sikat tropan Arnel Cortez.
1: Good morning friends, sige lang kumusta og maing buntag kaninyong tanan. Mga katropa, welcome, welcome, welcome. Welcome mga higala sa itong pagpanagumanuban sa itong lumanong Bullseye. Adlaw karon mga igsoon nga sa mga adlaw aron. Adlaw Lunes, kay burn out na po sa mawab. Manang sa mga katropa na to diha nga mangutana may higala taon-taon nga makita ba ka na mo sa Facebook? Nakita sa kanan mo sa YouTube? Pero ganun yung magkanabo, mabate is kahanginan. Bullseye! Burnout na po si Mawab. Amot ganun, suki mo na kada Lunes, mabuna sila mo burnout. Oo niya. Ato nang itawagan, mga higalas ng kaubanan, no, ang Nordeco, eh, ilaha pa man siguro ni. Ilaman man pong ito bago niya, ila pa daw ang adtoon, aron masayaran unsay daot. Wak po yung nagkatawag po niya sa kabukiran, maghuwat ra sa ganun sa musaka, may galang grasya. Paabot ra sa ganun sa mga higala mo, o sakon sa Nordeco. O guway manawag, awasan. Maabtan yun ay may galang 48 oras, mga igsoon. O guway manawag, guway magpakabana, mga igsoon yun ay. O na ginaingon nga, hindi mga butang, may galang di maayo, musana yun ni, gumikan kay. Nagkas mga tao nga, naapay pwedeng mahimong maayo, mga higala. Di mampod na, manguyog po sa mampod, mga kaigsunan.
0: Busay, kauban, sikat tropan, Arnel Cortez. Busay!
1: Ato sa ning higupan, mga galaglamian, kaya nga Santon Gold Coffee Mix. Alas 7-8 na, mga katropan, dagdas buntag. Live ka, kuan lang na karon, ha? Hindi nga YouTube, Facebook, og wala tayo on air mga katropa sa mga mangita di at taon-taon ganun wala tayo on air ginagrip pagani ma-refer to kay atuon pa Manila mga higala sa Nordeco og unsay problema ana sige lang no una ginaingon nga kamo dihang nasa Davao Light pakitang gilas mo kitain ninyo mga tagumenyos nga makaingon yung tagumenyos nga wag yun magmahay wag yun masayop nga kamoy mo puli. Kay ining among gigikanan. Mayra man ni mamutol, mayra ni maningil. Oh. Pero ting repair mga higala, mayra ba na sila sa Facebook nga abtik. Kono. Pero sino o, di na mo tawagan, di sad mahibaw. O niya, labi na ron, no, nga pa-exit na sila, samot na. Paabot na lang na may galas silang kaluoy yung panabangan eh. Alas 7:09 na. Sagad may galas kinatibok ang pwersa sa XFM Network Philippines. Ako yung magkauban, katropang Arnel Cortez.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Dari mga galas na lumanong Bullseye. Kaya yung untang mabati, may galas 107.1 XFM Tagum. Pero kay burnout man. Pero mabati na karoon mga galas 99.1 XFM Mati City. Payong buntag ka ninyong tanan.
3: Good morning!
1: Mabati tas Mati karoon. Doon na to'y balatian, mga higala, gihambin si katropang Bipo Pichon. So ako lang sa mga higala inyo madunggan. No, din yung mga higala sa 99.1 XFM, Mati mga igsoon.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Alas 7, Jess na Dagnas Morning. Mayong buntag ka rin yung tanan sa itong mga katropa din sa area sa... din yung mga higala sa Davao del Norte. Din yung mga katropa sa Davao Region. Din yung mga higala sa may Mati City. Dini ba kay Soon sa may Davao de Oro? O labi na diri sa Mawab, may buntag ninyong taga Mawab karon.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Nakoy naliili bang ato ning hatagang pagtagad? O, niya, ato yun ni mga higala pa ning kamutan, ma-interview ni atong council, diri sa Mawab, mga Soon, kay kamudang naminaw. Asa man mo magkakita, may higala ang adunay franchise. Ang approval resolution nauna o kahimo kaysa application mga higala sa aprubahan. Pwede dahin na. Pwede dahin na mga katropa. Ang approval resolution yung aprubahan ng franchise mga higala sa sabungan diha kag i-applyan mga higala sa usa ka tagamako ni adto mga higala ng March 6 ang approval resolution. Pero ang actual application nga murag sinuwat o grade 1, March 16.
3: Binawa!
1: Uy, kada kong bungot sa itoy. Kamu mga igala na. O sa man ay bawala ginay-ginayon. Basta way mag, way mo uting kay ani. Nagyo yung mga di maayo may igala mahitabo. Okay na mo ana diha sa inyong kalaki diha SB o sangguniang bayan diha Smawab. Nga, naghimo na mo approval resolutions March 6 unya. Ang, kung saan eh, kining application at to patch March 16 na kuwan? Na, may ka-message na to. Gab, siya brown out tanan inyong transmitter. Talawa ko na nang, well, sa Facebook na to nag-message, asa na David B. Leon, ganoon ako na mga higala. Ah, si Ma'am, kuwan ni Ma'am Shirley. Brown out sa inyong transmitter, wala lagi tingog sa XFM. Among speaker, wala lagi. Oh, ba mo na siya basta kay baw na mo. Basta di gani ninyo madunggan magahigala sa kahanginan, mauna na. Oh, mauna gyud na baga katropa. Burnout gyud na. Kay di maginato na paungon magahigala labi na runting programa pakusgan pamagani natong signal. No, karon mga orasa mga kaigsuunan. Ya basta di ninyo madungog sa inyong speaker pero makita ninyo sa Facebook, mauna na siya. Burnout na gyud na. Alas 7.13, magaigalan Dagnas Buntag, no? May Buntag sa Tagamawab. Balikan na natin na taon-taon din yung problema diha. Kay kiningi padangat din yung magaigalang kinibang hisgutanan. No, kalabot lagi ng prangkisa sa inyong sabungan diha. No, kay di ba tamo ingon nga na ay gusto magahigala ang local government. Pero nga nung wak man ninyo padlong ng aplikante nga si Madi Sahid nga wak man na muagig puro consultation. Wa ba na muagig barangay application? Wa ba kayo siguro na DTI? Di ba? Ganon ka na man ang una, giuna ninyong tagad. Nga ni shortcut man na. Labaw pa shortcut kay balibaliktad ang pamaagi. Gumigan kay, naliban ka na, may gala. Kamusta di ang taga-SB? No, maning kamot ming ma-interview mo ha? Di lang ko mo palabi o kuan ninyo. Kay gusto sabi ming mahibaw, kung sabay na itabo. Ganon na una man ang approval resolution kaysa application. Oh, pasabda na ninyo mga yanong mga tao, kung pwede ba din naging anak? Nga, naamay laing aplikante diyan, naaman is Cap Romeo Manlapos Bakiril diya. Ga-apply ang inyuhang prangkisa. Nga, kompleto pag yun. Gikas purok. Nakigpulong mga higala, gikas barangay. No? Ano bang sakto yun nga, kuan ba? Proseso, mga kaigsuunan. Nag-letter of intent sa tanan ninyo mga opisyal. Na yung mga rekisitos, mga igala, kumpletos rekisitos. Pero nga nung kanapay, gitagad ninyo ng mo-shortcut. Alakun o, be. Okay, ato na mga igala ang isgutan karon na. Disato, mga igala, pag panagumanumas bullseye. Kung niya, gusto saan na to. Nag-message minimo, by the way, Mayor. No, Mayor Apit. Ma'am, nag-message minimo, pinagi sa mong kaubanan. Nga, pwede ba ka namo ma-interview regarding ani? No, kay... Namagoy mga istoryang ng gawas nga naigipaburan ang local government. No? Unya franchise mo gudi. Open man unta ni. Ana kapait dia ba? Ninong mas inyo magpaburan, no kanang nangabaliktad ang proseso. Kay og inyo nang di inyo na pakgangon, oy sa madugay kamoy maipit ana ma'am, mayor. Naliman ka nang nanay approval resolution ng inyong SB March 6 pa. Unya nag-apply ang aplikante nag padangat sa kuan kining stawag niini application mga kaigsuunan March 16
2: Bullseye.
1: Naunag na po kaadlaw. Kada kong binuang mga higala. Dali lang ha. Alas 7:16 mga higala dagdag sa dumag panagumanuman. Maigbuntag ninyo riya Jen Calesa, no? Sa taga Masbate. O si Marivic Lausause, kay Silingan Vlog naka-amplifier na intawos kay Silingan. No, via Bluetooth. Kay wala man sa radyo. O wala lagi. Manghinaot bing sa kahon na nakaroon mga higala. And then ma-repair, no? Ma-repair na na mga kaigsuunan kay para makita ta. Nadiha kadali lang mga katropa kay na ako'y kuan.

0: Alas 7:16 na, pagkaigalan, dag na sa ito, pagpanagumanuban. Kinibahina, pagkaigala, hatod ganinyo sa Santon Plus Gold. Aga, kinibagaigala ang Santon Plus Gold. Makahatag ganatos kapis kais panlawas. O makahatag sa ganato maigala sa ligon nga immune system. Aron kita magaigala nga dili-dali mataptan nining mga nagunang balatian. Nga buot magaigala usab, labi na karong mga panahuna, nagsugod na ang pag-eskwela sa mga kabataan, mga kaigsunan. No? Dili lang dapat ang mga bata ang magpaligon sa lawas. Labi na yun kamong mga ginikanan, nga sayo kayang mumata mga igsoon alang sa paghikay, no? Alang mga higala sa pag kini mga higalang pag-andam, no? Sa ilang pamahaw, no? Sa mga kabataan nga mo eskwila. Nga lain na rin mga kabataan garon mga igsoon kay di man para sa ato sa una nga mga eskwila rata mga higala o kanabang way baon-baon. No, karon mga bata kinahanglan gyud nimo mga higalang andaman, lutuan, ama. Kada bang imo pa mga higalang abi-abihon, abu hapo-hapo nimo mga igsoon kay para lang gyud mo eskwela. Ang uban mga higala lagi kay gahiol mga bata labi na nga naanad sa kini mga higalang bakasyon eh pagbalik karon mga kaigsoonan murag bugat kay lawas. Na ikaw nga ginikanan, ma-stress ka. Wabot pag-ispor, wala nga yung lawas mga igala ayaw kalimti. Amo maha at timana kanunay, pinagi may igalas pag-inom o Santon Plus Gold. Mapalit ka na may igalas na naguna mga butika sa inyong lugar, nationwide. Good morning diha kang katropang Hinaro Sulas. Morning from La Pilipina. Ayan ang ishoutout yung kumpare nga si Sha Estabilio sa La Pilipina from Australia. God bless sa imo, sir. Salamat. Si Uncle Bor, Uncle Dars, good morning. Always listening via application. Nakabulsay na. Salamat. Kasilingan vlog, nagkuan na karon. No, diara sa iyahang Bluetooth. No? Kani, di lang kumusaan o kung saan yung urasa, magahigala, mahuman sa Nordico ilang repair. Pero sige lang, kaya magpadayon man ito programa, magahigala. Live punta karon mabati. Kaya naka-hook up karon mga higala ang XFM Mati kunya sa atong YouTube channel pod ang katropang Arnel Cortez live sa Tagaron mga kaigsunan. Bueno, alas 7:19 na mga higala ang dag na sa buntag. Sa makausapa may magpanikay sikay ka ninyo tanan sa atong mga kaigsunan, mga bisaya, maayong buntag mga bay. No, kumusta ka mo? Ningtag na, may higala sa iyong kabuntagon. Sa aton mga kasimanwa kauturan, may adayan nga, gas nyo madamo ka salamat. Sa inyo may untag na suporta ka masumaybay. Sini aton nga pagpanagubunubod. Sa aton sini mga katropa nga pagpangalagad. Bullseye! Hindi man aton pagkalipatan na pagpangamuyo sa aton na may ngayara sa langit kaya mabuligan man kita. Sa aton nga pagamuhi, subong adlaw. Bullseye! Sa aton mga kaigsuna, mga Ilocano na imbag na bigat ka na kayo. Mga katropa, mga kakabsat. Ang yamanak. Good morning. Mga kaigsunan ng mga Muslim, assalamu alaikum rahmatullahi taala wa barakatuh. Syukran. Thank you. Mga kaigsunan, mga manubo di babaon, mga ka-inspirasyon. Mano Joe na Edo, iyo tiba mga soan dat na minagundaan sa ita programa. Thank you. Sa kanatan umat mga kalumunan, mansaka, mandaya kamayo. Manayo na timprano, manayo na kamdag kamayo, muslumon. Salamat ay gayon sa magbaningog mayo adikanatan program. Ano, nadlaw. Bullseye. Alas 7:20 na yung kanatan oras. Kanlag na ka mo. Kay klase na ng mga isa. Klase ano ng mga isa? Yagbalik na sila sa eskwilahan. Mingaway daw man yung mga bahay mayo. Kaya mga isa mayo at doon na eskwilahan. Alas 7:20 ang tag na may galas pagpanagubanuban na to. Mayong good morning sa atong 361. Kaya mga viewers karon mga higalas YouTube. Sa iluang uhay ko nakalubang dito sa YouTube, ha? And ako bang gina-fix yung igala na sa tuang Facebook set. Sa mga nangutana, balik-balik ko na ako. Di pa tamadungog, mga igala over the air, karon 107.1 XFM Tagum. Gumikan mga igala nining brownout. Samtang mga igala, arita sa mga pagpanimbaya ninyo. Gikan mga igala ni Yums Adeser, good AM, Dol, ang kaisog ni Tuplok, ang kaisog ni Tulfok, ang topic. Dali lang, ayos na kayo na ngayon na may nagpasaylo siya. Atong atyan ang kinigitawag nila, version, BRC, or Blue Ribbon Committee, version 2. Kaya na, may kang Erwin karon. Karong adlaw, maguro na may galag yun. Koreanong Hilason, good morning boss. Shout out sa pamilyang Uyang Gurins, Mati City, Barangay Tagbinong. safe na siguro sa kaso si Chismos. Wala naman nilihok ang kaso. Yes! No? Isog man kayo si Tulpo, kwilihuan o guyuron daw mga senador. Di, nangayo na siya pasaylo, ana. Nadara ko na siya. Ellen Tiong Son from Davao, good morning.
1: Good morning.
0: Ayan Simbahon from QC, Maimbuntag.
1: Good morning.
0: Johnny Sinday, good morning. Okay, AG and Florence Avillanosa.
1: Good morning.
0: Johnny Sinday, Kabibo, grabe Kabibo, Senado, yes.
1: Good morning.
0: At ang Senado ko si Katikaran, garon mga higala. Kaya kagabi, igipang meeting na bayato ni Gatsalian. Ang tanan, mga higala nga staff. No, sa Senado ang sa USAA mga kaigsunan.
1: Good morning.
0: Katropa ang Tessie Bangkori Maing Buntag, Ramilo Castro Mayor. Good AM, regards ko ni Erwin. Damay. Ako bagay barigar sa inyong Erwin, ha? Si Numhar Mayong Buntag, shout out. Glenn Ongoria Maing Buntag, Florespina Kabalpin. Good morning diha. Arturo Canoy Mayong Buntag, amaw man di ay ni si Sen, anong na amaw naman na siya? No, amaw di ay ni si Sen Erwin Tuplo karon na nangayo og sorry. No, o si Pina Tapakal, Maing Buntag, di asamay Raulio Duhali. No, Juju Espina, Jans 1028. Good morning, Welma Flores, Mayong Buntag.
1: Good morning.
0: Jocelyn Tipon, Kevin Saipan.
1: Good morning.
0: Di asamay Compostela, good morning di ha. Leonardo Abiera, Maing Buntag. Good morning, Sir Arnel. Di yun maayo nga musulti og patapos. Muna si Erwin Tulpo Muraga Dili, senador. Senador, dahil na siya. Jocelyn Tibon, makamingaw jud ka, katropang Arnel. Katong Sabado, katong Sabado, buong kog humuat-huat sa imong live. Wa ba jud tayo live Sabado? Kay basa Sabado lagi, giing na tanabaya mo basa Sabado at tukos bukid, anak. Unya di gyud ko ka reply halos sa mga messages kay di ba ko magdadag cellphone, no, at to kog bukid magdadako mga igalaga AK-47. Mo da ko trabaho mga higalag mabuki masabado yung madomingo ato sa simbahan. Mo na mga igalaga pamilya, no, mga kaigsuonan, sige lang kay ato na ni pahimuslan total taas-taas para tong oras mga higala sa adlaw nga Lunes. Anyway, Jocelyn Tipo, no, ay lang kaluya diha. Okay, nabuong ko na siya humuwat-huwat. Yun si Jerry Mayong Buntag.

Sawayon tanin ning kalibutan na kay Badlong Unta. Ayo kalimot magaygala nga labaws tanan. Kung gikondinar ka o gikondem ka magaygalas mga tao, gihigog magyog kas Ginoo. Alas 7:25 na magaigsoon at dagna sa morning.

0: Maayong buntag diha katropang ami, yung si katropang aming nagsugod na ta katropang Arnel kay Kurum naman ta. No? Magsugod na gintaron. Okay, ilaw man ang gilalisa ng Kurum pero kita Kurum na gintan. Kay doon na naman tayo 576 ka mga viewers diri sa YouTube ron. O niya diri magaigala sa Facebook. Doon, upnana sa tayo 40. Alay na, Kurum na. Katropang Ami, Zilly Jet Prince. Good morning, katropang Arnel Pugi. No, Juby Ustos, Armudia de San Prince.
1: Good morning.
0: Nistor Kiron, maing buntag dia. Ayala sa nagkabalak is Erwin Tuplok. Og akong maing buntag dia sa akong partner dia. Si Attorney Emmanuel Mahipos, partner. Good morning ni mo, partner.
1: Good morning.
0: Maing buntag dia sa akong imuang naimutangan ron. O inaot nga na ka sa Kapiskay og Kalagsik nini mga panahon na ingon si Attorney nga good morning Pads og sa tanang Bullseye followers apan akong ampo nga unta magpabilin sa tanan ang panultihon Salus Populi est Suprema Lex. The welfare of the people is the supreme law.
1: Bullseye.
0: Salamat yan ang imong panghinaot og pagpahinom-dom katropang Attorney Emmanuel Mahipos. Maing buntag ni Mudea partner Leonisa Antaw. No, maayong buntag Sir Arnel. Makalibog man sir, kinsa man gyud ang tunay na Senate President si Cayetano. Ay gyud mo kalibog anak. Dili Senate President si Sherwin Gatchalian. Sila ray gaangko na maigala gani nga acting, sa to pa acting ra. Nan karon unsaon man pagresolba maigala? Wala nila na bakante. No? Wala nila sila naka-deklara diha maigala og vacancy. Diha magakaigsuunan sa lingkuranan sa Senate President. Ngayon naman, no? Kurum, sige, tawato na to, kurum ng 12. Pero lahi magod ang pag-elect mga higala sa usaka kuan, no? Kinibang Senate President. No? Dapat kurum plus 1. Eh, 12 raman sila. So dili na magahigala kuan. Gawas kung ang quorum ngayon lang yun na 22. No? Kaya mo mo na ilang ginaisip pa ikala nga ang quorum ngayon lang yun na 22. So 11 ang katunga ni Ana plus 1 so 12. Oh. Nana mo na i-battle karon magahigala sa mga abogado. Oh, pero bisan sila may gala, di ba sila kumbinsido? Bisan mag-exoon si, kung anong tawag nila kang Sherwin Gatchalian, acting man. Oh. Mamito ni mag-egala nga manawagan ta no, sa mga, kung anong nga mupatunga na. Oh, alam sa Senado. Kato ning husayon, hinoon, kung di mahusay, away impeachment. Alas 7:33, mag-egala dag nasa buntag. Maing buntag ninyo niya, Jeffrey Biolanco. Maing buntag niya sa ito mga katropa. No, ako iskuta ninyo taod-taod. Unahon na ito mga higala sa kining mga katikara, andri si lokal. Gumikan kay doon ay nagpadangat na ito mga higala. Maing buntag sa mawab. No, katropang lar. Subaya ko nung ni-reply na ba si Mayor? Kining ato, kalabot ani pangutana na ito sa ilahang franchise niya sa bungan sa mawab. No? Kina niya sa area ni Hampayas. Kanang dati, magayga lang ginumala nilang Muratilya. Kaya doon na lagi nag-apply nga kinis Madi Sahid kuno magayga lang tagamako. Nga, kung sa mapagkaunsa aga, nag-apply may galag March 16 pero March 6 na na may approval resolution. Mayor, kung sa maning kalaki, Mayor, sa imong mga taga-SB ni mo. Ngayon naman ang naan na may approval resolution, wapagani kadawat sa application. Oo, kanang ingana, ay nalang mo, open-open na, nagnaan naman na mo'y gipili nga, ha? Naan naman na mo'y gipili nga, unsan eh? Mo'y mo dumala o, dawat anang franchise. Kaya na itaw, nga, nagsunod sa balaod, mo, takda naman siguro mong Erwin Tulpo anang inyong bendalo. Na itaw, nga, nagsubay mga higala sa pamaagi, no? Kanang application mga higala ni Kapitan Romeo Manlapos Bakiril diya magigsoon sa kining mawab sa bungan, no? Nagsugod mga higala sa purok, barangay, nagkipag istorya sa mga tao, no? Nagletter mga higala sa nag-opisyal sa gobyerno, gisubmiti ang tanan mga higala nga mga requisitos. Pero wadawata may gala sa ato ang lokal nga panggamhanan sa Mako o sa Bawab. Ang gidawat nila katungga shortcut. Narab ako'y nakita ba nga ining ilang mga papel gani application. Makaingon yung ka mga igalag katong kang Kapitan Romeo Bakiril nga application. Very formal. No, murag abogado gyud gahimo tingali adto nga application. Pagtan-aw ko ng application ni Madisahid nga mura raman mga igalag listahag utang. Minuang man ang inyong paabot taw niya ato ni mga igalang pasadahan karon. Hindi mga igala sa itong pagpanagumano ba natangi?
1: Bullseye!
0: Samtang dugang pa mga igala sa itong mga kadikaran mga balita. Yatong atagan o pagtagan mga kaigsunan. Dinigyapon sa itong pagpanagumano ba sa tulumanong bullseye. Ato ni mga igala ang paminahon ang kaning pamahayag sa presidente. Kalabot na sa nahitabo karon mga igala sa Senado. Kay naiikasulti mga igala si PBBM. No, basta kamo na lang mga igalay sabot ani unya no mga kaigsuonan.
2: We
0: kamo na lang sabot unya ha? Ato sa paminaw na taon-taon mga igalay samtang si Erwin Tulpo gitawag mga igala ni SP Caetano nga incredible. Human mga igala ni ingon si Erwin Tulpo nga naalay makita na ko magsesyon-sesyon dia kay akong kwilyuhan o guyuron. Matay mo ra naman mong tag-iyag Pilipinas, do? Ha? Siyawa naman ani ninyo? Mura naman mong tag-iyag Pilipinas niya. Taon-taon, may gala, may ingon rag. Bunga ramang gundi sa akong kasuko. Bungas kasuko. Bungas kasuko, bungas malita. Ha? Bunga kunos kasuko. Nya, siya ko nun, angkod po siya may gala nga. It is unbecoming kuno for a senator nga muing ana mga igsoon unay ginaingon may gala lagi sa panultihon nga in the fullness of the heart the mouth will speak.
3: Sick.
0: No kay puno man ang puno man pagbati ang kasing-kasing amuguwa ginas baba Irwin. Ikaw gyud pinakaway nada paminawon di Irwin ngano man katong panahong digong naay ma expect light shaking daw kuno gab sa ato pa na ay kanang pagtayog atong mabati. Niingon man ako ang... Linog ni. Dahil lang. Kuan man isa... Kuan ba? Kinibang... Nailight lagi. Linog ni. Dili na light. Kusog-kusog na. Kadyot lang mga katropa kay dunay pag tayog karon. Mag-una maguning Android, no? Mag-una ng Android o kahibaw ba? Oy, murag di naman ihinay. The cover and hold lang mo ha, kayo naglinog mga katropa. Kabuto ka sa epicenter, ani. Nagkakusog nga nagkakusog. Murag budaga na siguro tapaubos, ani, o sabah? Eh lang, kay murag apektahan po na itong kuwan ni Ron. Kusog-kusog nga pagtayog mga katropa ang nabati na ito karong mga panahon na samtang kita programa, no? Kana mga kaigsuunan. O sa man eh, padayon pa ba nagtayog? O ako na lang yung paminaw nga kasayog-sayog, gab? Padayon pa, no? Gapatay-patay ang